stuck on you. Ane kuna mani kwa spasa na ngurai yakin na awari ya wusi dana peruani karu kwa idana ratai disa ngurai na nunte tawa nuwe asawe na nunu nante taya yo. Aipon tenu wa te itera naroin ka itemini simu yinte bui mea uwa. Kwa wakiri apun spa meau te te pawa roin te ente taya yo stime toani meau neana kon te ente sana raita. Anka yo akira arona te meau te pawa. Nte tawa nuwe yo na te metan nipon wakina kwa mea tapikura rika uwa na kwa imu. Nikara kwa te teresina kunangkanin tauroi nungurai akina terungurung kanaruna paya tauroi ibukin nunguram.

kona mauri, tōngora o mena panan giriba sirau ngai pi kō pingi. Tēne mena tā nakawā ke pesinako, āsangkai ni kunea ki mui ndiki nta kāngana kona yinsin, mana ngai are karoia mei pikinipe una kope yang ni isiwa yei pongi nuktopa. Ita kina, te obisa re tabi mea te makuri ni kakai on ka meu, ea kāpe ia tanroi, ba a kunea ki māne ka indipi me tōngana nuktopa nana wāna kipa ni kakai nusiran, at the Royal New Zealand Air Force P-8 aircraft. Te tapu e te pupua isi pui te mea iri raroana i meini kun tarawa. Hana ki tāni pesina koi kai nta kai puke MV O.P. Kong, ndona ki mea aia pos. Heri pos na ki parang ni marurung roi noko ia ni mwana ngāpungi nta punga nkwana nua yon peso. Yanga panana te minister nta puta kini makuri puki nta itaki rongrongo wa mwana ngai Alexander Tepu ni kakaitau na koi ia takuraki. Aki asa ni pupoki puki nta makuri ni kakai na koi ia tāni pesina koi kai. E sana peristens, te pota kina buspori Kiribas at the Kiribas Islands Football Federation ke te kif, hai Irias Kawongu ni Kavenia, hana pupusi te rapata ni busporo o te pota kina takakaro e panini Kiribas, tangira kina te tapu ni takakaro e Manu Roy ke te stadium. E te akina yo Irias in tain te pota kina busmai, hare karawa ki rong de minister te pota kina makuri buki aini rara nikirake takakaro a kamoe roi a Ruth Cross Quansing ni tapairi ki sikuwe ang kwananoa. E tau te waiou ba e korakora ka inanuan de stadium, e bukini warokuan liki Kiribas na konta mana ka riona. Daru ba e nakunaan karike ye te poka men te rapata ni busporo, i tau napa, hai era ka yon te wana te pirion. E tau kuriki ba rikeni te tokanikai i rauia na tani busporo na nakapua BC in te tayai, e pundike men te mera ni busporo a yaki ute ute, mea nkana e tau poponga roya na stadium Kiribas, hao e nakunaan ka kira keriki, harun na yakonapa i tani busporo. Mana ia katanei ei, nite mere, e tau pupong roi. Rorongon di pitepeke, e menangkai niwe ia nite kauringari, e pea pupu kite yellow alert, e bukin te mautakataka ae kura-kura, ae ena kandan ngake. E ta kono abis niwe, e bukin kaitaran, ape perungan kapuan pa e kakarina pa amaisin kai, te ienurarakin tabu te peua, yon tuilenga, kabata, paluki, tamau alofi, liku, o hakupu. E tau tau teaka papai ni makuri buki ni kawakinan nao kaputantiran au o naroka apena nuruaki. E tau te National Disaster Council ba imin hama tapaiyan ka nganga aikai au ia main kai takakatauroi man ka nganga ika kantan ngaki nakon makuri ntotoko au kamenumenu aki atavi au katapuan tayan kauraura aika aki tararuaki. E tau tarapatayo ba apundang ni pupurang kai, kai raken te urarake, ai e pupura yo niwe. Nga nane au esa na tanga ni poka nusiran, kete NZDF ni karike te ka, ni siriai au paini makuriri ki tapewa, ipuki niwe. Esa saina ni naki pusmaya na pukipuki Amerika, haritau bae te imetua saina ni karoi makuriri poka rinano ni paini reta ki on, mtake tenia ya ya pende bitipiki. Te pukipuki ayo ari ponikanuanda na meruruwa na Embassy Amerika yon suwa, hari tau ba njaono ae te pitipiki, hati meto Amerika nori waakia ki apu toka ki rong te tauteaka nsaina, haki airekereke mea kumeto waia tauteaka rapata i ka apubura au waaki, neita ki on napakawa i ka apou, rinano ni tutama, mea te interneti. Nana kaya te satetea man te Embassy saina yon New Zealand, hari taku nakon Radio New Zealand Pacific, pa pukipuki aikai ponisita po me rongorongo ni kewe, haki apuanga ta aki apuanga ta ntepa, nonora ki mentai haikanako. E tau te satete ayo pa, ana pukipuki Amerika, e pon nako mentenano ni kaidiripei, nako nana tauteaka saina, hoa ina kataia ni kariketi itaparara i marana napea saina, hawa pendibitibiki. Yasa, the minister i bukindi tua i pisi ya si Romi Turunga, nanga ana piepa ni pupei men nakwana, hari yasa napa, ana prime minister pisi, hai si te veni rampuka ni kamatoa ane min nana poui te kaipinesi ni takawapong. Erika yo tapewa te pong i min o sinakonde tamne ya kiroiro yon nana Facebook profile Turanga nta inroi kauringan nana kan mepui meonowa ni ino amatapisi nta kan mepunga enako. E kamatoa rampuka nako ya taan karikirongrongo i sinanikun ana kateite i tauteaka yon suwa pa e busmaya anarita ni pupe i men nakoana Turanga. Hao nakianga likita yan kamatata.
Itaguri the Prime Minister ba akia hai ena waya kwa mondilek pa enonia muinturanga on kapene tapen tautaka ki airekereke meditua ana penel karawaki mendanopis the solicitor general. Orono napa. Asa dayan misair o drones in kasiya kiron yon natun kawan Saudi Arabia ay riyas imuin karbutawan tayan tapun pa yon sana atun kawan Yemen ari etawa kitakan ang kay iroya kain do krupun kakaitara ay di Houthi. Karbutawan tapun pa yon sana epon karawak iroya tausa ki aputukaki iroon tatautakan Saudi Arabia. Itaw di general ay taki au malik pa yei tapewa tayin misaira ma drones aki akasiya kion na tun kawan Saudi Arabia an kawari kay kabupuran tapayo imuin karapatawan de tapun karopa yon Yemen ay au safa ntairikin na kawabong. Inanane au asan kanakwarik panaya au this pa anapun tagitin na patimeren wan kipa. Ati tapun karopa ay Aramco refinery yon na tun kawan Saudi Arabia ay Riyadh ni kotak ma anet kota tambro ndakawa tamnam korong men panan kirbas.

0: Ako po ang Tini Meto na penpunong rayon. Meori FM 89.9. Ang nalatay na pero ang kaya ibon siwa po yung wati minister ng puro ay tawana. Tete yung kandin na wakin na kundi tayo na kong ram. Merong rong tapio wa meri responses na pebukin tatawan away.
1: Suwal pa kate bubuwa, may rora kain taraw. At ay ginna ba ay kiniya ita harin ako mengi, yon na rabi ay meraw. Nang ka nabunde ay kilin pe, yon tan, aw na kuna, may nga ruwaka ki iluya men, aw nungurwa taraw rayo na bera. Diriri kay, sinatawra pa ay kilin pe, yon ka meno iya ta na iluya men. Yon ka sukuy yon, pewa ni mengi, kien ka sinin.

0: Nah, tadi nih bel. Kayaknya sama si cewek anak kan di kopi cek. Ya aku semua hai. Ya tapi apa anak di kota ini masih di sini malam ini kan? Ada hari kira kira tuh ini kiri kanan nanti sebentar ruang tuh apa nih? Kita tahu nota apa energi itu bisa kita kontain di kopi cek. Tapi nih mau kuliah yang kayak jalan apa yang aku katakan di kopi ini hari kita wawa. Oh enak nong kata nota kita tadi hari enak nong kira kira nanti di kopi pun. Sama ikawa, mintain nara kamu kata nih ya ya. Ayari ay pentepana ni koriri na koi ni ka ni tarawati ina ina nume piso. Kina ni kari kitei, ni kuasa na koi anegi, ni kasine ni kiri ni tek. Yari kin da hawai na koi kai ni busin te kaan di kondengi, kana ni ikawa ni pong ay kai. Ibu kin da mo ni pong o ena mo me janaya, anto kin da makiansi point. Ibu kin da kawa pong, ena mo me da makiansi point, anto kita poli. Ya kate ni pong, na yampu na ko tiyarere. Ibu kin da kapong, Nani ka ay nakupayi. Anda kanila pong anipyeso ay panin. Anda sanda ba o sa waya ni karikitay ng katina tua at sara ang ibas sa popo to.
1: Kaya sa agent, na ko'y may business yon sa tarawa ang tapag iyaya na network for the phone, kam na mauri. Kukay na nun, karikari kam karikimani karikin pa yun ng store. Gana ko rin pa, empey sa agent, kukunan po kaya customer ipukin na niya karinimani, buumani, titayari akay na nun yun ng nam community yan. May kam ni, o ina ko nanti kam karikimani, na empeya ni karinimani o buumani, akiya kukaroya na ko nam customer. Sinakatawro te training ay akiya po na, o ang tawro ay nipuki ko ipukin papira nam karikira kaya yu, paana kaya am kanganga kaya am daroa may yay. Kataya po kaya rapota nama tapa, anak aja kat temane kari yana, nak ikapungan ara patan temane bukan pepeirian, kira kawa kira naya mana, nak ikapungan ara ayat telefon. Karena kau tahu Roy, aku kan tiki patan pei sa agent, telefon ni ara nampak, ayat kira puna, awa, akia awa, kira telefon nak kau isuwa tenua tawana, awa kia kia awa ruaiwa, kia isuwa tenua kia. Awa kia kia wanua ni mewa ipukin pokam. Mpesa desa kapepe tia makuri inano ni meom.

Magoy mira kastama, ukay na nuam tata ipukin ng data kime musu. Roron, kikapungan akin de pa yung data kinte ya, o kaukakin tayin website na links. Eng wada form ni po kiko nga bibito ko ipukin karikiyakin ng data men kapungan na men pesa accounts. E paisi, kauka am mpesa, na kung tata pantold, ori niya arukotangiya. O kametwa ang pupay, men nuriyakin ng mpesa pin. Kapuwa ki nam taatan tita yaro ko kaina no yarang ni paisi etabe omen men roy kwa ki kwan ka warate stoi bukin karke ki nam taata te metuan de ta ki meri ki kem na ko o kuna kona anti metuan fen ku kurein ka kapungan ante service eya ki ka kwa karke ki nam taata me yai I bukin panini nongrona o tari poni ra yon the line eya ki kapuwa ke to wana akia akia ke wowa akia wowa ke reita ki on na Facebook page Waterform. Empieza, te sapuvo que con capivetea, amma

0: Electrical Service. Dandun Electrical Service. Dandun Electrical Service.
1: Yan na nga po, no? Ano ko lang tayo? I wanna stop. Get up away and
2: listen. What the best kick that I never thought. Amawan ka kahit po, eh, metin na ng program. Hindi na makain na yun, eh, ito ba? Ari, ya po to haki, kanakuan na yun, panan kilibeski. FM 89.9, irong nam kampana, eh, Tantun Electrical Service. Jump in my car, oh yeah, pop it up, pop it up, pop it in check. From get away with the jacket, just flip on the street, if you know what I mean.
0: Eh, Nico. Ayo, am kampana do wana e tina tua on the door right with him. Ya kampana e bourili e tau roi de melkoro wate sivis. Yon nei kai. Lanun nam kampana e tamdon electrical service. Lanun nana service hai kai. Do wana kapu wakin tia kon dinan yanako. Nakan makin tia kon tika wawa. Tama kure ni kapenta. Ah, tika tenua. Ay de maburi. Yon days.
1: Ya, wapun ka para. Akan kami tata roi tirana service Tantun Electrical Service aku tekin
0: lah. Eng, ya ino na beng Tantun Electrical Service ana ya kon ya ka yelako ay ka buri. Ay ka ya ka kin ya kon ada ko kunan ka buai no na tayo. Ah, min de tayo ko ka buai ni. Ay apon do kana beni sto de tabo ada ko tangria na pon de tamero ada ko kan tan ngaya. Mai bu kon na ya kon ay kan ne. Ay ya ino na dai na rinan ni kon na ikai.
1: Nana size a moment the 9 PTU, the 12 PTU, the 18 PTU, 24 PTU, or wait it in a week the PTU.
0: The what? Itakubako po ni na trata ye iloy kanne. Ah, ayo ni beto wanang kambala. Ani kana ko kapuwa na ekon. Waksi kapuwa ido na. Me e free na ba? The install ke kana magina. Nakon na mobis. Nakon na mayangam. Nakon tetapo ara ko tangriya. Pa ina kana magiyan.
1: Ai roi roi rana pe ane. Ai roi roi rana ane rani ni buo buo ki na koye tapu na makuri. Pare ya tabe tabe. Awa e pun siro kuna pe akara wakin na yaya kon na yata pu na makuri. Ki na mi tapu e kare sai ka kokor ki kampana ka kokor ki pun ko yero ko kaina nua. Ami ya kon me. Kura ni tabe tabe. Ai pun roi roi rana pe ya sebe san.
0: Ah sexy nga ya. Te bai ni ka e kamimi pa pona. Ye pon rang pepe te. Ke ne pepe ta. Anana kwa ta yan. Ba e pondang buroy ayak si buroy may yang ano ko na batya kani katin ni yakon ay ka arang gwardi arang ka lakon na nai nanon yung may tero na nung o yung may tero am na magin yaman
1: yaman man
0: ilan kin nane o tungkol na may pukon na service at ina to ni kakaroya ang kamba na at tamdan elektriko service tungkol na may pono maguri ni kahatinta itawuro na may bukim ngwe ariko yung wapin niya kin na mouse na kundi standard ni bin ay ka apay na kin ka yon Europe o yon Amerika o yon NASA yag swango anataan bin tamdan elektriko service arang na may roy. Sexy ngayon, ako na rin po ni Bubogi na makuli ni Kabenta ay ka-awarereke. Rinan na mabis pa tira uruwagin na mabis, ako na rin karoya. Tira uruwagin na mga nga, ako na rin karoya. On tapo na ko. Okay, uringa, ayawala dahang gambala. Ay, tauroy ni Bubogo, ni katero na ba yung mga nga, rinan na makuli ni Kabenta. Inalikin nane, o sanawa kito utena na konti yakon. Kwa tayya, rinan na dahang gambala at Tamton Electrical Service, o yako na rin ka. Ibu buang ni kerana tekes, nak undang mui akuan kami apa? Kami mui yang, kami dapat tak ikhain apa tu? Orang betul tak ikhain apa tu? Macamana anak hanga mui akuan patut ada tekes na? Tapi dapat, tangkut terlebihan. Iron tamdon, erik diskusis. Ane, dapat dokar berikan nama. Orang yang aku katin nama mui akuan, nak undang dia rumah ni kapu aje. Sensi ngaya, kita muka ada yang lain nak mai turun. Payah nak hanga mui akuan. Dauroi na am kampana e electrical service ni koga kura kura na maitur nam ka na kon e hakina ge mon sbakaro ge mon ro dai sina de ko yamman
1: yamman man
0: oro nan ti kan ga ni sbo yai ta bi won mena asel ga no ya sbo ni mena ma ya ke maitur na na na tuango dai ta kan am kampana e tamton electrical service da bon na da yo e na kona ani karina kasin nam mai sbo jane ni kogia nakon mai turna wala yang manti da tuani nan kalam on mai turo on bourili kita kon korai
1: ho tes mo ama somo mana ta ni ne be service yon tes na ne ro ti ni mai
0: mo nego ana tani sam kampana e tanto ne rechu ko se ya kon ne kapita tes karo tes ni non tes o tes underground ke
1: ho ngaya underground
0: pun na kaya kapagaya. Oh, ayo tanis, kontranis, ayari mo tayo. Ayari, kung kaya ko yung amuis, balakang ka na maging amuis, dahita kina tanto ng elektriko seres, patungan na tigamba na. Ha? Ay, professional na ba? Aratahan na makuri, ikunahan ka na matis. Tiyaro, Emel Roy, ibugin na amuso. Uri nga na ba? Kung kaya rin uwa ka misinuas, pagay tikangan ako yay. Yapon na niya nga karawan na tayong sinuhasan eh. Paya na ibubuhok na kong. Ibugay mo kaya ito sa was. Doon na niya. Ang kaya rin uwag yung bam. Ang kaya punti ka nga. Ang kaya rin kayo na natubam. Ibugay ng tangilan tira. Ang Me. Kata ko pa yung uwag yung bam. Anakam sisibu. Anakam taytay. Ang kampana. E tamto ni Rejurko Seves. Nakakarawan ng bam. Nakon na rin ha. Ari ipo uri ni. O ina ka ha. Nanga uwag yun.
1: O ito ya tutapu ha.
0: Nay koy koy. Kaya am tapo. Kaya anatapo. Tamto ni Rejurko Seves. Ete in tatapo. Ete pon nan. Pwede ating tapon nan. Ibukin na pa. Ito yung ito ang kampana. Tamto ni Rejurko Seves. Nipon nan o nanki. Ari kukan po ka. Kaya nan na Seves. Dahita kina ngayon yon na nanamba. Ay kay.
1: Isuwa tenua akia. Wawa isuwa akia tenua towana. Kaya isuwa tenua akia.
0: Wo wa suwa akia onu wa ni mewa. Akan kuna ne bendri na ko yo.
1: TamtonSim@gmail.com.
0: Yaman, Tamton Edit Crew Service. Gonde saka mo yang arroy ko. Desa ka turo na pay ko. Awa disa da biya tinigo. Ngay, awa na konte ingabong. Yaman! Yaman!

Ang tatayo yung mga kay kapunti may tanong rana pa ilalikin ng radio kiss na ina mga tak sensya king kan narapawa kaya ti meto ni meo yon de sana raita a sanang tawrang kan ni mga sensya karapawa de tayo ngay rena musra ma dogda na ti am ong ram de sang rai na nun te te tawano wei ni kala kwa de tere na kunan mga kira arona roi meo narapawa i mente ko ka kin naram ko ka kin te te sin tayo yo kin ngay ren de tayo ay na mete mo kan ni ti ara de yo na nun tapewa te tayo ya mga kiri ko i mente meo narapawa roi de tayo.

Kaya yung matakangan ako ni kunara request pasan ng raya ane. Kantan na mga ngani kung kanya kunam meto karan ayo. Ibukin mga ritan ang uram ke wawam ibukin kanwan ng pakantaya yu. O naratay mo yon panan Mary FM 89.9 tenwa timinis imin tiyawa tenwa.

Empezar a panto, o kainan mo te tata. Aki ang kaito kanganga. Sina ko ng tarpon, o wakapuwa na pe ang tata. Men kapungan akin te empeisa. O irang inipaisi o itali, o nakit kanganga ipukin karikiakin ng tata. Kau ka mempeisa app, nakon pay tata panto, linya ang pororoy in te tata. Kametua ang pupay, o rea ang pinki ang password, ikan ni o kukuna na pe internet. Aku tangkian kan kerja anak tata tu nena. Kau na apa ni kerawa eh? Pain tangiran nam tata nak kaya musuh kira orang. Di nanan kapuan de empesa. Eh? Kau na apa ni kapuan tata ibukin kanu aki nam pocket wifi kete rota. Aki de USSD gold. Aki na kau na aki tayen namba. Aki tera rame yen. Puni ibukin ibukia musuh ibukia orang kibukin am wifi. Oreya dinaya o yana kona pe kaina kana ko kaina no poham tari punira yon te line e ka poaki wowa kia wowa ke to wana kia kia ini kain te empesa o kona kona ni ka poam tata ke kona kona ni kain te nira te nene nene nam tata o ko kona ne pe to nene kaina ko me te internet Vodafone together we can.

0: Imain na ko na pun rita na ko ang ram may kanwan na urin rin eh kunam may ka narin eh bukin ng ram di pakantaya yo na ano ko mang kanin tawan ang katanwa tamen tawan ang kampana rin ngayon rin amane na kanwan na ra program saran na pa timetin na no tatay yung kanin na kakama tatay na kon ara sponsor yo ntero pa kunakunan ng ura kanwan wanan di pakantaya yo.
1: Damdon Electrical Service.
0: Yan ang apong noan, ito na ako tegin. I wanna stop, get up away and listen. What the best kick that I never thought. Ang mawan kakakipos, natin na ng program. Hindi na makain na yun, ayaw pito pa. Ari, ayaw po ito haki, kana

Nah, tanya nih beliau. Kita ini semasih coba anak kakak di kopi intek. Ya, aku semua, hai. Ya, tapi apa anak-anak di kota di rumah kiri di sini mau minta? Apa akan dikira-kira untuk mengumumi kiri dan anak habis sentara ruang coba sepanin? Kita tahu nota apa energi itu bisa kita kontain di pon di kiri intek. Kita ini mau kuliah yang baik jalan apa yang aku minta kakak di kuning ini ada kakak wawa. Oh, ini memang kata nota kita tadi ada yang mau kira lalu nanti dikuliku. Kami kawa, minta ini ada kamu kata nih, ya, ya. Ayari ay pencapa na ni kawari yun ako yung ika ay tarawat yun ay nangyong piso. Kikin na mika ni kitay, because na ako'y panigiri, yun ay kasi na yun ay kiyin tek. Kaya rikin siya kaway, nakuntay na busin siya ka, hindi ko nangyong, yan na mika ako ni pong, ay kay. Ipukin siya mo ni pong, o ay na mo ang nagdanaya, anto hindi makiyan si points. Ipukin siya kawa pong, ay mo ang nagdanaya si points, anto di tabuliyo. Siya kata ni pong, may yan po, nako siya rerek. Ipukin siya kawa pong, Manika ay nakupairi. Ang dahan niya pong, ang piyeso, ay panin. Ang dasan na ba, o sa waya ni karikitay, ang dasan na tuwa, at para, ang Pilipinas, sa po

Two times, men te to kuna no was pasan ora yakin. Ay karo ko ira roin naratay. Ay pensi te puina rikite te menis men kan ya poroi te awa. Ni mewa ina nan te te tan mewan tan ya yo. Uringa re ne pon ni mewa te song ora sina. Mana na ko ya ikan wan naratay rikike men nong ram te rong rong. Antar miya ki me amma wani ka kaki pusare te ni mewa ke. Ay ari te rano ko kan wan nam tai me kan te me toi dari ki usena pon wa ke na ko me tapi ko rari ke ra wo wan na ni ne. I mai ne po te awa ni mewa. Ay ari se ko na pe yai me. Ara rong rong ake te me ton kata urawaki men te ro ne ka re ke rong rong ne panan ki re pas.

Nó mới rì, đó là mình bán thịt bắp xíu ngay bì cố bình kì. Thế sao yếu bà tài nè, ai tư kế xì ôn tà rô tê nè, yếu tân kà rô à. Bà kà mẹ rô nè, yếu bông, ai nè ôn nà bà kì tê Rural Women's Day, nè kà bông tù wikè nà khu. Yếu bò xì nè tài xì tà bà lưu, nè tà bà mà khu rô yu, ai bì yếu nà bì bì nà khu nà nà rô nè kà rì kì rô bà nà thịt bắp. Bà rà bà tà, mẹ bò tà kì hò kì rà bù nà khu, ai tà bì mẹ tê nù mai xì ôn tà rô tê nè yếu tà. Bà nà yà, yà rù ngà kà nù an, ai yếu bông kà wà kè. Kanuan te puka merua iu po in takapo i merena ia. I te ian rapata i kai in te kūka, takapo si kiroi, o i tuaki in te ian wāna kai me pukini gai. Ia ka kou wāga kanuan te puka merua iu i rou in te mea, ai arua ai skuapa, te kiraka, o i tāna makuri in te kaunsira in tarawa teina iata. Te nimen tāna kawa ke e pesinako, āsang kai in kunea ki mien dikin te kāna na kona ia insin, ni mana ngaya aria karoia me i pikini peu noko pe yang, ni isiwa ia ipongi noktopa. E te agina te obisa re tapi mea te makuri ni ka kaya o te kameu e a kape ia tan roipa. A kunea ki mana i kai te pime te wana nuk topa na na wana ki pa ni ka kaya New Zealand. E te Royal New Zealand Air Force P-8 aircraft. Te tapu e te pois pui te meire la rona i mei ni kuntarawa. A naha ki tani pesina koi kai ndaka ipuke MB o P. Kong rona ki mea a ia pos. E ri posina ki pa arangi marurung roi nrokoyen mwani ngā pungi nda punga nkwananua yon peso. Yang panana te minister te pota kini makuri po kini reita ki rongrongo a mamananga e Alexander Tepo ni kakai tau na koya tokoraki a ke asa ni pupuki e po kini te makuri ni kakai an kameu na koya tan pesi na koya kai. E sana pere stage te pota kini posporo e Kiribas te Kiribas Islands Football Federation gede gif a Elias Kawongo ni kavini ana pubusi te rapata ni posporo a pota kini takakaro a ika kakoro yon Kiribas. Tangiraki nita tapo nita kakaro ay manuroy ki te stadium. Ete aki na yoy riyas nita yin te pota kini pusmai, ari karawa ki roon te minister nita pota kini makuri buki aini roro nikiraki, ta kakaro aka mo iroy ya Ruth Cross Quansing nita pa iriki skuyang kwa nanwa. Ete wate wa yopa, ya korakura kay nanwa nita stadium, ya buki nwa rukwa nita ki kiribas na kontamana kari yona. Ete rupa, ina kuna nita karike ya ita puka, man tirapata nita pusporo nita wa napa ay iraka yon to wana te piriyan. E tau rik ba ara gen te tokani kai i rouia na tan busporo na na kapua pisi in te iyo e ponde ki men te mera ni busporo ai ea ki ute ute men kana e tau pupunga roi ana stadium Kiribas ai na kona ni ka kira kia riki haro na yakona pai tan busporo mani ya katane iei i te mera e tau pupunga roi. O roon di pete peke e menan kai ni ua iyan te kaurin ai e pea pupu ki te yellow alert e pukin te mautakataka ai kora kora. Hai ena kantan ngaki. Eta kwa na riposi ni uwe. Ipo kini kaitarano a perungan ka poni pa ika akarina pa. Ama isi ngai te yen urara ki ntapu tapewa. Yon tuwa yenga, kavata, paluki, tumau alofi, liku, awa kupu. Eta utau teaka papayinu makuri ipo kini kawakinan au kaputantiran au onaroka. Apena nuruwake. Eta kuta National Disaster Council pa. Uminika metapayen ka nganga ikai. Hau ia main kai te kakatauroi men ka nganga i ka akantan ngaki. Na koni makuri in tutoko au ka menu menu. Ai ka atawi au katapuan tayen kauraura. Ai ka akitara ruake. E taku terapata iopa. E pondang ni pupurang kai. Kai reke in te uraraki. E pupura iwa niwe. Na nane au ia sanga tangan poka nusiren. Ni karike takahan siriai au paina makuri rikitape ua. Ibukin niwe. Esa saina na ki busmaya na puke puke Amerika, ari eta upa, eti imato saina ni karoi makuri puaka, rinano ni pahin de itaki, oan taagi tenia ye ya pente pitepeke. Te puke puke yo, ari pun kanuan na rongorongo na embassy Amerika yon siuwa, ari eta upa te onu ete pitepeke, o eti imato Amerika nori waaki, a kea pautukaki ronde tau teaka i saina, a kea irekereke mea kumito waia tau teaka, rapata i kapupura, au waaki nde itaki yon rapakawa i kapuu, Tinanun te tome me te internet. Nana kayaka te satete men nan embassy saina yo New Zealand. Ata kuna kon radio New Zealand Pacific pa. Puke puke eke ipo isi tapu me rongrongo ni kewe. Aki ea ponga ta tepe nonora ki menta e kanako. Eta u te satete ayo pa. Ana puke puke Amerika ayo. Epo nako men tinanun ni kairipay. Nako nana tauteaka saina. Aina kataya ni kariketi taparara in merilan. Ana tauteaka saina mea pente pitepeke. Esa the minister ipukin te tuai PC as Romi Turanga
nanga na pepa na pupe na kon na kona o ari esa na pana prime minister pc city beni rampuka na tamatoa ani mina na powi te kabinet sin takawa pong erike yo te pewa te pong min o sina kon te tamne ya ya kiroiri yo na na facebook profile turanga ntain roi kaurungan na kan me pui me ono wo ni na mata pc in takan me pong ena te kamatoa rampuka na koya tan kari kirongrong o sina na na katiti tautea ka yon suwa pa ebusmaya na rita ni pupe na kon na kon na turanga o nakiang ariki tayan ka mea tata e tau te prime minister pa akea e na wea kwa mwanu dineki pa ina ane mwing turanga o nika pene tapen tau teaka ki haire kire ke mea te tua ana pene ni karawaki men anobis te solicitor general rono no na apa hawasa tayan misaira o drones nika siya ki yon na tun kawan Saudi Arabia a riet I mwing ni karapata wan tayan tapunupa yon sana hatun kawan Yemen Hari eta wak te kan ang kai iroi ya kain de kurupun ka kaitara hade auti kare pata wan tapun pa yon sana e pon karawa ki roi ta usa ki apo to ka ki roi ni ta te kan Saudi Arabia eta de tero eta ki ak malik pa ye ta pe wata yon misair ma drone sa ki akasia ki yon na tun kawan Saudi Arabia on kawari ke kapu puran ta pe yo I mwen kare pata wan te tapo mi karawa pa yon Yemen hai au saha tai de kin da kawapong ina nane au asan kana ko ari kipanaya au this pa ana pun ta kita nana pa temera en wan kipa au tita pun karo pa ajaram ko refinery yon na tun ka on Saudi Arabia react ni kota ki mana de kota de aramko de kawa ai tamnam forum pun pran tripas

Kepentingan meta no orang nak konpanan meuri FM macam apa ini? Tetapi mungkin ahi pun tetapi narai temen semain di mewa. Tetapi yo senang wa kita kon narawa ni kagak posar di mewa kya. Mayare menam tapa ni kon orang meye sena. Kukurai ke ikukurai pos maya ara. Ara sa popoto karan mewa kena nanti tewi kayu. Tepota kena makuri ATPUP. Ari apa utuh kaharan mea wak yang tepakan taya yo. Ngayon sa na kain ako ang kanya tetay na kong nanarungurung. Imahin po simayan te tetaripuan. Kaya yon naranampan isuwa ni mea wak yang. Taporo wawa awa isuwa ni mea wak.

Nakoya na customers de PUB ni kapene. Kaisa ki ami sinesine kai oringa ariam tara we siku nam tapuni meha o yan naram. Yen kai na katanwa ta de PUB ibukin sinesine yai kai. Kam kona noria yon te wekera de PUB website at pub.com.ki o bunyana na Facebook page de PUB. Nkana yeyan kan sisira ki bukin na makans. Kabara mangara ipairi ki peso ke ibikeni peo. Pakamani ako na ni Karawa ki narobis kiri na nun te F-Boss ki te swipe. Meri ay doko ang pakamani imain wapi metenuan na kito pa uwatanga wapi mono kwa. Kukapuwa aram, kukapuwa makang si ron te PUP. Iponsi ko na bente taraw nam tapo ni meta. Kawarirang kay o kay sakam sinesine iron te PUP. The Public Utilities Board. We say what we mean and we mean what we say.

0: 지성우란데때메타노라미언나라니메와켜예이테다강아만나라타리보니기엔카이예이테아키메오난데다야요메엥엔나네이나난데타페와테타이세나코나니메가키르코케바나노라키몬안카나코라와키아론데메오나라타리보나요가나로나페와야코아사코나안카네르부스피스마이타얀타리본메엥엔나네세나테이메토안코아켜가데타이나콘테피오피ก็ยังได้มาตอนมันนั่นเป็นคนมาวายุนก็ใครก็พูดเสร็จในแม่วากี้
1: ที
2: ่50 50 50 50 50 50
1: 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
2: 50 50 50 50 50 50
1: 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
2: 50 50
1: 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
2: 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
1: Yang kui peribu tiara, peribu tiakang, mana ngahkin ngan temeh peribu. Tiada ni yang ngahyai, oh.
2: Ya, tapi ngan kui kau ni karabe mentarau ke?
1: Ini ngan kui nanti karabe, orang kagaparari yang kui ya.
2: Ya, bina, kau pun suai nora nak tanwa tete biubi. Eh pun record araya tantarau, oh ya tapi ada meh kaya.
1: Sungguh mua, ikan ngan tebayan, ngan kui bi taram.
2: Yak meh ngan tarau.
1: Ya, tan ngan kau ngan ara nak kasim.
2: Hepun siguna be.
1: Tawa wangku.
2: Hepun siguna be.
1: Songo mua. Tanang katoka angka yaran na siwar takari mua.
2: Ya, pina. Puka songo songo ke. Hongki ibu ni kwa uwa. Taita ku papitagin na mita na konte prepaid mita. Ina kami au nam tara uwaan. Kuria ina taia be hepun siguna be narun.
1: Kukua uwa ni. Masaka ngangkan.
2: Iyang. Kunang backdated ke.Ya pun si bakatan wata ana bete biubi, penagi mga katumegi, ana isti tapo ni mega, ari akay na kibukin na nasinisini. Enagi katumegi ni garukwati tayo ari akay saka nasinisini yay ni kapeni.
1: Ye, nanon ang kanda utara wagi mengkua, apunti neto ana bete nibiday.
2: Ngaya royan, awakauringa kinapakastamas, panariya ni kaisagi ay asinisini. Imaing takani mepong, jawawan te bakantay, wabi metenuman no kitopa, wawatanga wabi mono.
1: Yay di bubuwa ginagoya. Toan di bururoy bugin ni kapakaan ti utana imin ti utana.
2: Yakaraw tayo ka mo ti biyubing kay. Payapun na kumapusumaya ti bururoy.
1: Ya, yes pa tayo. Nanunake di karada na ti biyubi. O tira ang kanya na di kanakira na nun ta katanwa taan.
2: Imin wapi metenuan no kitopan di lirik yay. O inang wagi ti biyubi ni katokayaraya ni kotag mayatap o maysin na yataraw.Kanaya kinapaisaki, o na mga katayyan takabuwi, o ni kainiro ay akauntakan. O tewan ariki, e nakainaki, o naki mga katumeki, ni karukua ay isagiro ay titaraw. E napundiay ni Pepe ni titaraw ni kaisakaki, nagya ni kiranan siyo.
1: Ang kani?
2: Ngay rom, kung napunipita na pera, kiyam tapo ni mek.
1: Nangipita na pera, may utapo ni mek ang kiyo po irawa. Kay ngay apunti meto ang niriray ay utaraw.Ngay, enang tuk di karate na ti piyufi, na hindi ang kaisa kautara.
3: Nakoya na customers ti piyufi ni kapiani. Kaisa kiya mi sinesine ngay o ringa ariyam tara wesiku nam tapuni meha o yan naram. Yan kaya nakatanwata ti piyufi ibukin sinesine yan kay. Kamkuna noria yon te wikira ti piyufi website at piyufi.com.ki o bunyon na na Facebook page ti piyufi.Ngana yayam kansisira ki bukina makant, kawara mangara ipairi ki peso ke ipikeni piyo. Pakamani akuna ni karawa ki narobis, kiri nanon te F-boss ke te swipe. Meria indokon pakamani imain wapi metenuan na kitopa uawatanga wapi monokwa. Kukapowa aram, kukapowa makant siron te piyubi, eponsi kuna bente taraw namtapo ni meha. Kawari rangkay o kaisakam sinesine iron te piyubi.
4: The Public Utilities Board. We say what we mean, and we mean what we say.

kuwante me to no ora no kon panan meuri FM 89.9 naratai mongkai ai wapui te menis na kon jawa no wa hate ta ka para pore papa king kai to ki ngoram king yan de kangangan me ten te pawa karina non te ta meru an te bakan tai ayo nengen nan te te sa ngora spon te me to na pangkai no wa ki on narani me wa ke ne ka ki pus are na to ki tai na pon no wangkai ayare ente tai ayo sana kaina kwari kita tai na kon nara ara sponsor te POP area pauto ka te me wakia an pon te me to no nguram mare kona pon ka ka me ko na na rungurung ara sponsor ayo gaye mate ta ka ngan nara tare pon ki ka te me to an makuria ki an kata me ro aki na nan te te pakan tai ayo ina nan ta pe wa te tai asta kona an menga pismai tai an tare pon ayare sana kaina kwate tai na kon nara sponsor nara me wakia te POP

0: tira eriki ko bingonde bwini nga
1: set nga yan eriki ngi ko inora kenna utara ronte biu ki
0: yang ni o tira an
1: yin bei singi ki utara me ma ni ronte biu ki
0: aha
1: anya nga ya kaina wa kaun sari ya ko kan no ena nga katoka jara to wan
0: pina ko nang taka karo ki irom kan ya kan tara
1: yang gue beri bau tiara, ya bau tiang, anak ngaji ni nanti mewah bau. Tiara ni yang ojai, oh.
0: Ya, tapi orang gue kau bunyi karabe nentara oke.
1: Ini orang gue nanti karabe, orang kakak parari yang gue ya.
0: Ya, pina, pokok pun suai nora nak tanu ada di biopi. Eh pun mikau taraya tanara, oh ya tapi orang mewah kaya.
1: Semua semua, ikan nanti bayan, orang kau gue ibu taram.
0: Ya, mewah nentara.
1: Ya, tanang kau bunga nara nau kasin.
0: Hebon siguna be.
1: Tawa wangu.
0: Hebon siguna be.
1: Songo mo, tanang katoka ang kayaran na siwar takari mo.
0: Ya, pina, puka songo-songo ke. Hongke ibon kuawa, taita ko papitagin na mita na konde prepaid mita. Yena kami ang nam tara wan. Kuriya na tayo be hebon siguna be naroon.
1: Kuawa ni, wasa kang hanggan?
0: Iyang, kunang backdated ke. Ya pun si bakatan wata na pa debi ubi, penagi mga katumegi, anayis tita po ni mega, ariyakay na kibukin na nasinisini. Enagi katumegi ni garukot tita, ariyakay sa ka nasinisini, yay ni kapene.
1: Ye, nanonang kanda utara wa gemeang kuwa, apunti ime to anapen ibiday.
0: Ngaya ro yan, awaka uri nga kinapya kastamas, panariyay ni kaisagi ya sinisini. Imaing taka ni mepong, jawawan te bakantay, wabi metenungan no kitopa, wawatanga wabi mono.
1: Hindi po po akin ako iya. To ang devoraloy po kinikapakaan sa utana ay minta utana.
0: Nakarautaya ka mo te biyubing kay. Kaya po nagmapusumaya te poraloy.
1: Ya, yes pa tayo. Nanunake di karabe me te biyubi. O tira ang kanya na di kanaki ila nanunta katanwa taan.
0: Iminu wapi me tenuan no kitopan deririk yay. O inang wagi te biyubi. Nikatoka yaraya. Nikotag me yatap. O may sinna yataraw. Kanaya kinapaisaki. O na mga katiyan takabuwi o ni kaini roya kaunsakan. O tewa na rik, inakainaki o naging mga katumeki ni karukua isaki roya titaraw. Inapundiay ni pepe ni titaraw ni kaisakaki nagya ni kiranan siyo.
1: Ang kani?
0: Ngay rom, kung napunipita na peram, kiyam tapo ni mea.
1: Nangipita na peram, mew tapo ni mea kang kipo irawa. Kay ngayon punti meto ni rila yaw taraw. Ngay, inang tokitikarata metipiyo fi, nang din kaisakaw taraw.

0: D50.
1: Pare, niyo good news.
2: Tira erigi, kubingon de buini nga.
1: Sot nga yan, erigi ngi ko inora ken na utara run te bi yuki.
2: Iyang ni, o tira an.
1: Yung basic ngi, yu utara may mga ni run te bi yuki.
2: Aha.
1: Kanyang kaya kay na wakaon sa arig, yung kwa kanu. Kaya nangakatuka jara tawan.
2: Pinako nang takakaruki, yung kanya kaya ang taraw.
1: Iyong kwe, pero yabot ya kaon, ang nangwakin na ito mewa yabot. Tira niyang uyay, oh.
2: Ya, tapong kwe kwa bunigarabe na ang taraw ki.
1: Ino kong kwe matigarabe, walang kakaparari ang kwe ya.
2: Ya, pina, pakubunsway nura nakatanwa tati biyupi. Epon riko taraya ta ang taraw, o yatapore ang mewa kaya.
1: Sungo mo, ikang nga diba yan? Ang gana ko ipitaram.
2: Yag mewa na ang taraw.
1: Ya, ton nang kapunga na ranaw kasim.
2: Epon sigo na pe.
1: Tawagwaan ko.
2: Epon sigo na pe.
1: Sungo mo, ton nang katoka ang kayaran na siwar takari mo.
2: Ya, pina, pukasongosongo ke. Ang kipo ni kwawa. Taita ko papitagin ng mita na konti prepaid mita. Inakamiyaw na ang tarawan. Kuriyay na tayo, biyapunso ko na pandaron.
1: Kukawa ni, masakang hanggan?
2: Ilyang, kunang backdated ke. Biyapunso ba katanwata na pwede biyubi, pinanag mga katumegi, anayis titapo ni Mega, ariyakay na kibukin na nasinisini. Inaag ikan tumegi ni garukot itay ariyakay sa ka nasinisini yay ni kapen.
1: Ye, nanunang kam na utara wagimeng kuwa, apunti neto na pinibiday.
2: Ngayon ro yan, awakawuri nga kinapakastamas, panariyan kaisagiya yasinisini. Imaan da kanimepong, jawawan da bakantay, wabimetinuan no kitopa, wawatanga wabimono.
1: Iti ibubuwa kinakoya, toan di pororoy bukini kapakaan sa utana ay minta utana.
2: Nakarawte ka mo te biyubing kay, kaya po nagmapusumaya te pororoy.
1: Ya, yes pa tayo, nanunakit ikarada me te biyubi. Atirang kanya nariki nganaki ilan anong takatanwa taane.
2: Imin wapi metenuan no kito pan delirik yay, ay nang wagi te biyubi, ni katoka yaraya, ni kotak mayatap, o may sinda yataraw. Kanaya kinapa isaki, ay nang mga katiyan takabowi, o ni kaini roy akaun sa kan. O te wan arik, ina kainaki, o naki mga katumeki, ni karokuwa isaki roy te taraw. Inapundiay ni pepe ni te taraw ni kaisakaki, nagya ni kiranan siyo.
1: Ang kani?
2: Ngayrom, kung napunipita na peram, kiyam tapo ni mea.
1: Nangipita na peraw may utapo ni mea kang kiyo po iraw. Kay ngayon akong tineto ang nilila yaw taraw. Ngay, inang to kiti karata na ti piyufi, nang din kay sakaw taraw.
3: Ako yan na customers ti piyufi ni kapiani. Kay sakiya ni sinesining kay o ringa ariyam taraw isikun na utapo ni mea o ayam naram. Yan kaya nakatanwata ti piyufi ibukin sinesini ay kay. Kamkuna Noria yon te wikira, te PUB website at pub.com.ki o bunyon na Facebook page te PUB. Nkana yeyan kan sisira ki bukin na makant, kawara maangara ipaydi ki peso ke ipikini piw. Pakamani ako na nkarawa ki narobis, kiri na nun te F-Boss ke te swipe. Meriya ndo kong pakamani imain wapi metenuan na kitopa uwatanga wapi monogwa. Kukapuwa aram, kukapuwa makang siron te piyupi. Ipunsi ko na ba te taraw ng tapo ni meha. Kawarirang kay o kay.

0: 苗里等你苗娃家，
1: 苗里等你苗娃家，
0: 苗里等你苗娃家，苗里给我打的本没呀？苗里没耶打，这是谁给拿回来的？哎，我拿回来是给开罗给拿回来是谁？Aki ang kai te pora roya bus maya te piupi pukin kai sakan tayan sine sine. Ari ay ini pere ni sa kin na kia te sine sine na sup. E sa ne ke e kai roa. Ai ya put nang nes roi, kana kwam kate ke roi. Ara sponsor te PUP nam rongorong era ngini kakawak pukin te anakan na tayo te tepotan na meta. Sina kwa kate tayo na kwaim, kwa kainan na pera ni mea wakia, ke yari isi ko na paye me rongorongo ni metang.
2: Iyang kui, peria bot tiara, ya bot ya kang, anang wakin ni tu mewe apa? Jiran iyang oyai, oh.
3: Ya. Agaruki, irom kan ya kian tarau.
2: Iyang kui, peria bot tiara, ya bot ya kang, anang wakin ni tu mewe apa? Jiran iyang oyai, oh.
3: Ya. tapong kwe kwa buni karabe mentara uke.
2: Ino kong kwe nati karabe, orang kakaparari ang kwe ya.
3: Ya pena, poko bunso ay nora nakatanwa tati biyubi. E bun wiko tara ya tantara u, o ya tapo rin beka ya.
2: Sungo mo, ikan nga diba yan? Ang gana kwe bitara.
3: Yag meong nam tara u.
2: Ya, ton nang kapungana rin na ukasin.
3: E bun siguna pe.
2: Tawawang ko.
3: E bun siguna pe.
2: Sungo mo, ton nang katoka ang kayaran na siwar takari mo.
3: Ya pena, poka songo-songo ke. Ang kaya ibon ko awa, taita ko papitagin ng mita na kundi prepaid mita. E nakamiyang nam tarawaan. Kuriyan na tayo, baya punso ko na panaroon.
2: Kung awa ni, asa ka nga kan?
3: Iyang, kunang backdated ke. Ya punso ba katanwata na ba debi yubi, pinanagi mga katumegi, anayis titapo ni Mega, ariyakay na kibukin na nasinisini. E naagi katumegi ni karukot itay ariyakay sa ka nasinisini, yay ni kapene.
2: Ye, nanon ang kam na utara wag emang kuwa, apun tineto ano pa ni Rida?
3: Ngayon raw yan, awa ka uri nga kinapya kastamas, paano rin ka isagi ay sinisini. Imain da ka ni mepong, jawa awan da bakantay, wabi metinuan no kitopa, wawatanga wabi mono.
2: Ye, di bubuwa kinakoy niya, toan di buraroy bukin ni kapakaan sa utana ay minta na.
3: Ya karawtaya ka mo te biyubing kay, payapun na kumapusumaya te buraroy.
2: Ya, yes pa tayo. Nanu nak edi kerana mesti biuvi. Hajaran kahnya nadi kena kira nanti tak tanwa tan.
3: Imin wapi mesti nuan nugi topan diri dikiai. Ainang wagi te biuvi nika toka yaraya niko tak mayatap atau mai sena yatarau. Karena ya kena paysak. Ainang mengakatian tak bawi. Ainika ini raya kaum takan. Atewa nadi. Enakaina ki onnagi mengakatomeki nika rokua paysak raya te tarau. Enapundia ini bebane te tarau nika isakaki nagi anikira nansi.
2: Ang kani?
3: Ngayon, kung napunibita na pera, kiyam tapo ni Mea?
2: Nangibita na pera, umayaw tapo ni Mea kang kiyo po iraw. Kay ngayon, punti na toa ni Lila yaw taraw. Ngay, enang to kiti karate na ti POV, nang din kay sakaw taraw.
4: Nakoya na customers ti POV ni Kapene. Kay sa kiyo, may sinisining kay, o ringa ariyam taraw, isikun na tapo ni Mea, o ayam naram. Yang kaya nakatanwa ta te PUB ibukin sinesine yang kaya. Kamkuna noria yon te wikira te PUB website at pub.com.ki o bunyona na Facebook page te PUB. Nkana yeyan kansisira ki bukin na makant kawara maangara ipairiki peso ke ibikini bil. Pakamani akuna nkarawa ki narobis kiri nanon te FBOS ke te swipe. Meria indoko pakamani imain wapi metenuan na kitopa uawatanga wapi monokwa. Pokapowa aram, pokapowa makang siron te PUP. Epon si kuna bete taraw nam tapo ni Mea. Kawariran kay o kay sakam sinesine iron te PUP. The Public Utilities Board. We say what we mean and we mean what we say.

Kupan tei meto nora na kon panan mel di FM mai jinam pai nain. Tetai ingkai ai tepi me wan waroi te menes imuin. Wano wa ina nan te te meron te muan tai di kayu. Menam tapa ni kong ora me yei kane kau ring kwa des pon wak na pangka yon nara meten nanom program. Yai na pangka nare yamane na amma wani kakak pusai yu. Pon nara ara business tamton electrical services. Are ngayang kan nepo to ka tangin nara ko ang rayo kuna mare ko tangiria yan mel di fm 89 ayere menam ta pan ko ngura me yai sina kai na kwang kan ta na kon tamton electrical service me ana rongrong imain no no ran nara pupusi ya kena kon andro kona kon nara poaki ppa mel di fm 89 facebook

0: Dandon Electrical Service. Dandon Electrical Service. Dandon Electrical Service.
1: Yan na nga po, Moan. It's a rabbit. I want to stop. Get up away and listen. What the best kick that I never thought. Ang mga kakakibos, natin na ng program. Hindi na makain na yun. Ayaw kito ba? Ari, yapo to kaki. Kanakuan na yun. Ang kanan kilibeski. FM 89.9. Irong nam kampana. Tanton Electrical Service. Jump in my car. Oh yeah. Pop it up. Pop it up. Pop it in check. From get away with the jacket. Just flip on the street. You know what I mean? Hey, Nico. Ayo, am kampana do wana atina tua on the door right with him. The kampana a bowry at the right of the corrupt service. Yon nakai. Learn nam kampana at Tandon Electrical Service. Learn nana service, hey. The one Kapua kinti akon, Nanyanako, Nakanamakinti akon, Tikawa, Tamaguri in the carpenter, or Tikatinua, I the Maguri, yon days. Ja, ja, Tiawa Punkaparapara. Bukan kami tata Roy, tira na service Tandon Electrical Service ako dahil na.
0: Heng, yay na na bang Tandon Electrical Service, anay ako ang nakayan ako ay kapuriri. Ay kay akakin niya ako ang, at ako kunan ka po ay na na tayo. Min tatayin ako ka po ay ay, ay apundo ka na pa ni isto, dita po, at ako tangriya, na kong dita merwa, at ako kanta na ngayon. May bukong na naya ako ang naikan eh, ay yay na na tayo na rinanin niya ako ang naikay.
1: Nana size mo amin the 9 PTU, the 12 PTU, the 18 PTU, 24 PTU, or wait the tenebu the PTU.
0: The one? Ita ko ba ko po niya trata yee yroin kanne? Ayon na ba tungo ng kambala? Ano ang kanako kapuha na yakon? Wag si kapuha yun na. Ma, free na ba? The install kaya kanang magina. Nakon na mabis, nakon na mayangam, nakon tetapo arako tangriya pa ina kanang magiyan.
1: Ay, roi-roi na na ba? Ay, roi-roi na. Nyan niya rin inipuopo kinakoye tapo na makuli. Pariyatabi-tabi. Awa, ipon siro ko na pa karawatin na yayakon na yatapo na makuli. Kinamita po, yakaresa ita ako akor. Kampana ika ako akor. Kipunin ko yaro ko kainanwa. Amni yakon me. Kurangin tabi-tabi. Ay, ipon roi-roi na na ba yung service saan?
0: Hehehe, asan si nga ya. Tabay rin kita ay kami ni, papona. Yapon lang bebete. Ke, ni bebeta. Anan lang, kwata yan. Pa, ipon lang buroy. Ayak si buroy. May, yung ano ko na ba't yung kanikatin ni Yakon? Ay ka arang gwardi. Arang ka na kung may nangyay na, no? Yung may tiro na nung, o yung may tiro, am na magin. Yaman!
1: Yaman, man!
0: Idarikin nga ni, o tungo na may bukong na service, at yun na ito nagkakaroya ang kambana at Tandon Electrical Service, tungo na may ay, po na maguli ni kahapinta, itawuroy na baybukin. Ngayon, ari ko yung mapinin niya kin ng mouse, na kundi standard ni Ben, ay kaapay naging kayoan na Europe, o yon na Amerika, o yon NASA. Yagi swango, anataan ni Ben, Tandon Electrical Service, arang na bayroy. Sexy ngayon, ako na rin po niyipupogi na makuli ni kapinta ay ka-awaririki. Ngayon ng mabis, pag tira uruwagin ng mabis, ako na ni Koroya. Tira uruwagin ng mga nga, ako na rin po ni Koroya. On tapon ako. Okay, uri nga, ayaw na dahang kambana. Eto uroy ni Bogo, ni katiro na ba yung mga nga, ngayon ng makuli ni kapinta. Inalikin namin, o sinawa kita utin na nakunti akon. Kwataya, inalun na ba ang kambana at Tandon Electrical Service? O, ikunari ba, inibubuogin ni Karina Tekes? Nakunna mo yakon, kami yung abis, kami yung mga, kami yung rapatay kayo naman ito. O, rapatay na ba yung kati naman ito? Matirahan na kanga mo yakon, patoy na penekes na. Taita para, tangko tiriri yan, ilon Tandon Electrical Service. Ane, napundo ko na ba ni Kanuma, ano nga ko katiin na mo yakon? Nakunti tayo na kumuni ka po, ayay. Sagsing ayang, kiyam ka, ari, yan na yung maitorong, paya na kanga na yakon. E dauroy na ba, am kampana, electrical service, ikaw ka, kura-kura na maitorong nam ka, na kun, kakina, game one, sabakarawag, game one doko, day sinabiko, yaman!
1: Yaman man!
0: Oro, nani, si kanga kay na ispo, yari, tabi mo mo yung asa na ganun ako yung ispo, hindi na malaki ang maitorong na. Nanatuwang ko, rin tagi na ang kampana at Tandon Electrical Service. Dabang na dayo, inakunaan ni Karina, kesin ng may sumukotyan ni, ni Kogia, nakon may turo na. Walang manti na ito, ni nanokanam, ano may turo, ano po rili, dabang korek.
1: Oh, tiyis mo, mga sumuha na, hindi na ba yung service yun, tiyis na rin naroon ko tiyakin
0: na may mo. Nego, ano tani sa ang kampana at Tandon Electrical Service? Yukunan ni Kapila tiyis ni Karawa, tiyis yun anong tiyos, o tiyis. Underground, okay?
1: Oh, ngayang, underground.
0: Boy, na pinakapakaya. Oh, ay yung tanis. Huwag tanis. Ay, kahan mo tayo ron. Ayari, kung kaya ko yung amis, malakang ka na maging amis. Dahil tagi na tamtong elektriko service, patungan at ikamba na. Ha? Ay, professional na ba? Arataan naman ko rin. Iko na hanikan ng matis. Diyaro, Emel Roy. Ibagin, maamoso. Uri nga na ba? Kung kaya rin uwa ka misinuas, pagay ka nga ano ko yay. Yako na ni mga karawan na tayong sinuwasan eh. Paano na ibubukin ako yun? Ibukin mo kayo at isawas. Doon na ni, ang kuya rin ulo at yung pam. Ang kayo punti ka nga, ngayon tiyo kayo na natupam. Ibukin tangiran-tiran, dumaya nga. Me, kung tiyo ko ba yung ulo at yung pam. Anakam si Sibu, anakam tay-tay. Ang kampa na, at tamton ni Richard Cross Service, mga karawan ng pam. Nakon na rin ha. Ari, ipo uri rin. O, inaka ha, nga ulo at yung
1: O, ito yung yato tapo
0: ha? May koy koy! Kaya ang tapo, kaya anong tapo, Tamton Electrical Service, ito yung tapo at tapon na. Pwede ito yung tapon na no? Ibukin na pa, ito yung mato ang kampanya at Tamton Electrical Service, napon na no nangki, ara ko ka na buka, hindi na no nang service. Dali tagi na kayo yun na nanamba, ay kay.
1: Isuwa tenunga akia, wawa isuwa akia tenunga to wana. Kaya isuwa tenunga akia,
0: Wo wa suwa akia onu wa ina wa. Akan kuna ne bendri na
1: tamtonsim@gmail.com.
0: Yaman, tamton Erich Cross Service. Gonde sa kamay ng Roy ko. Desa ka turo na pay ko. Awa di sa tabi akin ko. Ngay, awa na konte ngabong. Yaman! Yaman!

0: Don Electro Service. Dandon Electro Service.
1: I want to stop, get up away and listen. What the best kick that I never thought. I'm going to talk about the program. I'm going to talk about the program. Are ya punto haki kana kwana yuan banan kibeski FM 89.9 iron nam kampana tanton electro 47 jump in my car oh yeah pop it up pop it up pop it in check from get away with the jacket just whip on the street you know what I mean
0: en neko ayo am kampana do wana atimeto on the roi putim de kampana boreli atoroi me koro de sibes yon neki Lanun nam kampana tandon electro service. Lanun nana service hai gai. The one kapu wakin tiye kon lan yana ko nakana makin tiye kon tika wawa tama kuna ni kabenta tika tenua ay tama kuri yon days.
1: Ja ja tira wapun ka para para. Makan kami atata roy tira na service tandon electro for service ako tayo
0: na. Eng yai nono tayong tandon electro service anay ko an nakayala ko ay kapu wiri. Aikai, aku kini ni kon, ada kau kuna ni kapuai nona nataya. Min jatai kira kau kapuai ni. Aja pun dokana penis tu. Jatap, ada kau tangeria. Nak kau jatap merwa, ada kau kanta nengaiya. Merbu kau jatap ni kon naikan ni. Aja ini nona nataya ni rina ni kon naikai.
1: Nana saya saya mau menteri 9 PTU, the 12 PTU, the 18 PTU, 24 PTU, oh wait, the 25 PTU.
0: The what? Ita ko ba ko po ni may trata yee iroing kanne? Ayo na ba tungo lang kambala? Ano ka na ko kapuan ay kon? Wag si kapuan iro na. Me free na ba? De install kaya na magina. Nakon na mabis, nakon na mayangam, nakon tetapo ara ko tanging yan pa ina ka na magiye.
1: Ayro na na ba? Ayro iro na ni ane ra gini buo buo kina ko yata pa na makuri. Pare yata pa tapo. Awa yun si iro na pa karawatin na yaya kon na yata pa na makuri. Kina mita po yakare sa ika kohor ki kampana ika kohor ki punin ko yero ko kain anua ame yakon me kurang yata pa tapo. Ay pun ro iro na pa yase we sa ane.
0: Asal singa yah. Tapay ni kal ay kami ni papona yapon dang bebe te. Kaya ni bebe ta anam na ko tayo. Ba yapon dang buroy. Ayak si Boroy, may yangan ko na ba't yakan ni Katin ni Yakon? Ay ka arang kwarti. Anong kalokom na na inano na? Yung may tiro na nung? O, yung may tiro, am na magin. Yaman!
1: Yaman, man!
0: Ilalikin na ni, o, tungkol na may po kanya na service, at ino ito ni Kakaroya, ang kamba na at tamtan elektriko service, tungkol na magay, po na maguli ni Kakadenta, itawuro na may bukim. Ngwe, ada ko yung mapinan niya kina mouse, na kundi standard ni Ben, ay ka apay naging kayoan ni Europe, o yon Amerika, Ayan nasa. Yang swango ana tan bien tramdon electrico service arang de roy. Sexy ngai aku na le poni bubogi no ma kuni ka benta ai ka awore ke no na mobis ma tera uwagi na mobis aku na ne roy tera uwagi de menga aku na le roy on tabo na ko ke uringa ai yo na tan gambana ai sa roy ni bogo ni ka tero no pa ya menga no na ma kuri ni ka benta Ira ikin nane. O sana ako dito na nakon tiya kon. Kwa tayya. Eh, ino nun na kaya mkamba na tamton elektriko service. O, ikunari pa. Ibubog ni ka rin na tikes. Nakon na muya kon. Ang kami yobis. Ang kami muya nga. Ang kami rapatay ka ino nito. O rapatay na tayo kaki ino nito. Eh, matira na ka nga muya kon. Patoy ito na kes na. Tayo tabara. Tangko tiri rin yan. Iron tamton elektriko service. Ane. Dapundo ko rin pa ni kanuma. O nga nga ko katin na muya kon. Nakon tayo na kumunik ka po. Ayay. Sengsing aja. Kita muka ada yang lain nak kembali turun. Paya nak hangan aja kon. Itu orang itu am kampana elektriko service. Kau kau kura kura kembali turun namka. Nakon kaki na game one sebagai rot. Game dua kon. Dai sini lagi. Yaman.
1: Yaman man.
0: Orang nane. Jangan kau ini sport. Jadi tapi orang mungkin asal negara itu ia sport. Mungkin nak banyak aja kembali turun. Nana tuanggo, dari kaki nama kampana Tanton Electrico Service. Dapat nak dah yo? Enak kau nak nikari na? Kesen nama isi bawa kianne? Nikogia, nak kau nama itu na? Walau orang tidak tuan ini nak kau nama itu ro, anu boleh ni? Dapat korang?
1: Oh, taste mau kena semua mana? Ini apa yang service tuan taste? Nara nara kita ini nama.
0: Nego, ana tani sam kampana tanto nere chiko seres. Yakona ni kapita TC karo. TC na non jaus. Oh, TC underground.
2: Yeah. Oh, maya maya underground.
0: Bun na pia kapagaya. Oh, ayo tani. Bun tani. Ayo arin ko tayo. Kaya rin, kung kaya ko yung mga muis, balakang ka na maging na muis. Dahil tagi na tanto nila chiko seres, patungo na tigamba na. Ha? Ay, professional na ba? Alatahan na makuri. Yung kunahan ka na matays. Tiyaro, amen roy. Ibigin, ma amuso. Uri nga na ba? Kung kaya rin uruwa ka misin was, pagay tika nga nga na kuyay. Hehehe. Yung kunahan na nga karawa na ba misin was, ane? Paano ibubuhok na kun? Ibigin mo kaya ti sa was. Doon na ane, kung kaya rin uruwa ka mpam, kaya pun tika nga nga tiyo kayo na natupam. Ibukin tanggiran tiran demo yang me kota ko bayo rodam bam anakam sisebu anakam taitai am kampana etam to nere chisko seres na ko rawan nam bam na kun naruna are ipo urile a ina ka na nga urwa kina
2: o ite ya to tapo
0: am nei koi koi te am tapo te anatapo tam to nere chisko seres ete inte tapo et te ponnam Where I think the Bonano? The Bugin of a Timetu and Company, Tanton Electrical Service, the Bonano Nanke, and one Boga in the service. They take my eye on the number, I guess.
2: It's what in one care, Woa is Sua, a care to not one, a case, what in one care, Woa is Sua, a care on one in
0: our. Oh, come on, I've been drinking up with them in the Mary, the Mary, you.
2: Tanton Sim at gmail.com.
0: Yaman, Tanton Electrical Service, Bond the Sakamayan Royco, the Sakatur. Paiko, awa di sa tapia kini ko, ngay, awa na konti nga bong, yaman!
3: Oh, menam tapa ni kong rame, yeyo ayo mang ka na rapupusi ya ka ngay tiya ka na. Meuri FM 18.9 damuan tayo di kayo, ya pupusi ko mea kwa katanga kunau. Katanga ni kunau wade kunan mo apia wade piru. Pandang ngongoran ka to kamera kina so yay. Pangkana yung oya to kina pa yay. Uringan ta mew are teun are asan di moment de mew yay. Korapa ngay penen nang teun may tamay ko na ukawa ete te idio. Ako na mew ring ko e penen nang mendam tapo yon tamay ko. Takanta ni nga pa kuroan ira may kam ni kiyo. Titikiro ayriki may kam na yung kan ni kunan na pa maripiru.
4: What's up? The Nazi ni Peru! Sorry, and the back in Peru!

연반한 매우리의 패밀리 프로그램 나라 다이 뭔가 예쁜 시 원화 때문에 사야 보라 이수와 맨남다 보안에 kay apan wakan po po narataay kiyo sina kung kari kita tayo na kon nara sa po to ka namanin na kon nara kung ura metin na ng program yon Mary FM 89.9 ara business tamton electrical services imin na na kung ura kay imin na narungurung ya kay na na pakanwan narawan kakaipo sa iyo te metin na ng program kiyo kaya pon po ra isuwa te tiawa isu angkan ni kona kona ni mga mwana anak kukan wan unguram naraka tayi diki unguram tayi yang rungurungu tapi kora kunam make kona wawa kia ina nanta meruan te mwan tayi diki ayu itiran isu sa wakina pangkan ni kanako ikatan wata ke tangira kinako yang te tayi diki ayu

0: Dandon Electrical Service. Dandon Electrical Service. Dandon Electrical Service.
1: Yan na nga po, Moana Jeravadegan. I wanna stop. Get up away and listen. What the best kick that I never thought. Amawan kakakos, eh, natin na ng program. Hindi na makain na yu, eh, yung ito ba? Ari, eh, po, tuhaki, kanakuha na yuan yung kanan kilibeski. FM 89.9, ilong nam kampana, eh, Tanton Electrical Service. Jump in my car, oh yeah, pop it up, pop it up, pop it in check. From get away with the jacket, just rip on the street, you know what I mean?
0: Eh, Nico, ayo, am kampana to wana, eh, tina to a on the door, right? Jim, the kampana, eh, bo really. Tawroyo mel karo wate service yon nai kai lanun nam kampana Tandon Electrical Service lanun nana service hai kai dawanan kapo wakin tiye kwan lanun yanako nakana makin tiye kwan tika wawan tamakuri ni kabenta tika tenua ay tamakuri yon days
1: ya ya tira wapun ka para para wakan kami atata roy tira na service Tandon Electrical Service ako tegin na
0: eng yay na nabeng Tandon Electrical Service anaya kon na kaya nako ay ka po rili ay kay akitin niya kon ay ko kuna ni kapuwa ino na tayo min ditagira ko kapuwa yay ay yapundo ko nabeng insto ditapo ay ko tangriya na kon ditamerwa ay ko kanta ni ngaya may po kon na naya kon na ikan ni ay yay na nabeng na rinanin niya kon na ikay
1: na nasal sa mo amin the 9 PTU the 12 PTU the 18 PTU, 24 PTU, or wait to never the PTU.
0: The what? Ita ko ba ko po ni Mata at ayay ilo ang kanne? Ayaw na ba ito walang kambala? Ano nga na ko kapuha na ekon? Wag si kapuha ilo na. Ma, e free na ba? De install kika na magina. Nakon na mabis. Nakon na mayangam. Nakon titapo. Ano ko tangin yan? Pa ina ka na magigay.
1: Ay, roi-roi na na ba? Ay, roi-roi na, niyan ni rangin ni Bobo kinakoy atapin ng makuli. Pari atabi-tabi, awaya pong siro ko na pa karawatin na yaya ko na atapin ng makuli. Kinamita po, ikaresa ikakakakuro, ki kampana ikakakakuro, ki punin ko yaro kukainan mo, ami ako ang may kurangin tabi-tabi. Ay, pong roi-roi na ba yung server sa ane?
0: Hehe, kasang singa ya. Tabay rin ka kamimi, papona. Ya pong bebe te. Ke, ni bebe ta, anam na, kwatayin. Ba, ipon ng buroy. Ayak si buroy. May yang ano ko na batiyakan ni katin ni Yakon? Ay ka arang gwardi. Arang ano ko na inano na? Yung may tiro na nun? O, yung may tiro, am na magin. Yaman!
1: Yaman, man!
0: Ilarikin na ni. O, tungkol na may pukon na series. At yun na ito ni kakaroya ang kambana at Tandon Electrical Service. Tungkol na magay po na maguli ni kahatin ta. Itawuro na ba ibukin. Ngwe, ari ko yung mapinan niya ng mouse na konti ni Ben ay ka apay na ginga yon na Europe. O, yon na Amerika. O, yon NASA. Yagi swango. Anataan ni Ben, Tandon Electrical Service. Arang da ba iroy. Sexy ngayon. Ako na rin pa nipo nipubogi na makuli ni kabenta ay ka awalire ki. Ganun na mwabis pa. Tira uwagin na mwabis. Ako na ni karoya. Tira uwagin na mwaya nga. Ako na rin pa ni karoya. On tapo na ko. Okay? Uri nga. Ayaw na tayang kambana. Ay tauroy ni bogo. Nikatero na pa yung mwaya nga. Ganun na makuli ni kabenta. Ginalikin namin. O, sanawa kita utan na nakunti yakon. Kwataya. Ilanun na ba ang kamba na Tandon Electrical Service? O, ikunari ba? Ibubogin ni Karina Tikes. Nakunna mo yakon. Ang kami yobis. Ang kami mo yan. Ang kami rapat ay kayo na ito. O, rapat na ba ay kakakino na ito. Matira na kanga mo yakon. Patoy ito ni Kes na. Taita para. Tangko tiriri yan. Iron Tandon Electrical Service. Ani. Dapundo ko na ba ni Karina? Ano niya nga ko katin na mo yakon? Nakunti tayo na kumunik po. Ayay. Sengsing ayah, kiam ka ada yang dah nak kembali turun. Payah nak angan ayah kon. Itu orang ini am kampana Eric Jisco Service. Kau kau kura kura nak turun nak kah? Nak kon ayah kena game one sebab kerawat, game one loko. Dah isi nak dulu. Yaman,
1: yaman man.
0: Orang nane, jangan kau nak sebab dia tapi orang mungkin asal kerana loko dia sebab mungkin apa yang dia mai turun. Nana tuanggo, dari cakap nama kampana Tandon Electrical Service, dapat nak bayu. Enak kau nak nikari nak kasih nama ispoh piane. Nikau dia, nak kau nama itu nak. Bayang mantil dia tuan ini nak kau nama itu, nama boleh ni, dapat korang.
1: Oh, tes mau mana semua nak bayu. Ini nabe service, tuan tes nara nara kita
0: ini nama. Nego, anak kami sama kampana Tandon Electrical Service. Nak kau nak kita tes ini kerap, tes ini nanti jauh, tes. Underground, yeah?
1: Oh, maya, underground.
0: كنا بيغا بغيا ايا تعميس والتعميس ايا هاي بطيلوي ايا ري نقول يا قول يوم عميس بلا خان غانا مكينا عميس دي تاكينا تامتون دي لكشكو سيرس قطوانا تغنبانا ايا بروفيسنو لبا انا تعاني مغري نكونا هاني كان ماتيس تيارو عمل راي يبقين ما اموسو ورنا نبا نقول يا روكا ميسين واس ويجي تخانا نغيي يقولنا لما قرروا أن يسينوا أحسن، فأنا يبوبوك نقول يبوكي مكية تسواس. دعنا نقول يا رجل كم بام، كي بنتي خانع أو تيوي خاين أو تبام، يبوكي تنقلن تلن دمينا. ما أتقول يا رجل كم بام، أنا كم سيسبو، أنا كم تاي تاي، أم كم بنا، أتام تون يركض كوسيرس، لما قرروا أن بام، نكون نرنا. Ari epowi le, ina ka, nanga uruakina.
1: Oh,
0: ite ya tatapo am. Am tapo, kaya anatapo, kamton electrical service, ite inta tapo at tapon nang. Pwede ting tapon nang, nipuke na pa, ite meto am kampana tamton electrical service, nipon nang nangke, arukuan nipuka kita nang nang service. Dahil kaya nanga iyon nang number ay kay.
1: Isua tenua kaya wawa isua, akia tenua towana, kaya isua tenua kaya.
0: Wawa isuwa akia onuwa ni mewa. Oh, kung kung ano neri, the neri ayo.
1: TamtonSim@gmail.com.
0: Yaman, Tamton Electric Cross Service. Bon desa ka mayang aroy ko, desa ka tulong na pay ko. Oh, desa tapia kini ko. Ngay, oh, na konte ngabong. Yaman! Yaman!

0: memory long roman banan kirba siro nga pinko pinki esa yer pata ini ate uke si on tro te le yeten karawa kameruan na yapong ainen on na pakete ruru women's day in the kapong to weekend ko eri posi na tai si tapu un tap makroyu e pe yewen pipin na kon anarun ka kirong roman banan kirbas pa rapata me pota ki okira punako ai ka tepi me tenua mai si yon tro te le yeta pun nga ia ki arunga kanuan ayapong nga kawakei kanuan te pukamero ayo pon te kapo i mere na ia de yan rapata ika in te kuka te kapo sikiroi o i tuakin te yan wan kai me pukin gai ya ka kowal kanuan te pukamero ayo i roun te mea ai arue a iskwapa te kiraka o i tan makurin te kaunsiran te rawate ina iata te nimen tan na kawa ki epe sinako asang kai nikunea ki min dekin te kanga nako na ya insin ni manangai ya area karoya me ipikin pe unoko pe yang ni siwa ya ipangin oktopa. Ete agina te wabisa re tapi me te makurin ka kaya o te kameu e a kape ya tan roi pa. Akune ki mana ikai te pime towa na oktopa na nawani ki pan ka kaya New Zealand. E te Royal New Zealand Air Force P-8 aircraft te tapu e te pupoi sipui te mei re rarona i meinu kuntarawa. Ana ki tan pesina koi kai inda kai buke MB o P. Kong nona ki me aya posi. Iri posi na kipa arang ni merurung roi nrokoi en mwani ngapong inda pong ngang kwa nanwa, yon peso. Yang panana te minister te pota kina makuri bukin da itaki rongo rongo a mamananga ya Alexander Tiapo ni kakai dao nako ya tokoraki ake asa ni pupuki ya bukin da makuri ni kakai an kameo nako ya taan pesi na kwa ikai. Esa na prestens te pota kina posporo ikiribasa te kiribasa Islands Football Federation gede gif ai erias ka uongo ni kavine ana pubusi te rapota ni pusporo au pota kin takakaro ai ka kakaro yon kiribas tangira kin te tapo ni takakaro ai manu roi ki te stadium te te akina yo erias in tain te pota kin pusmai ari karawa ki ron de minister te pota kin makuri buki aini roro ni kirake takakaro aka mui roi a Ruth Cross Quansing de pairiki siku yang kwananua te tau te waiopa te korakura kainanuan te stadium e bukin warukon de ki kiribas na kontamana kariyona. Iterupa e na kona ni karike ye ite puha, men terapota ni pusporo nito napa ai era kayon to wana te pirien. E tawirik ba arigen te tokanikai iroya na tan pusporo na nakapu pisi ili te yo, e pundiki men temera ni pusporo ai ea ki ute ute, men kana e taupupong roya na stadium kiribas, e na kona ni kakira ke ari kiharonde ya kona pai tan pusporo men ya katane ye ite temera e taupupong roya. Oron bi tepeke. Imenang kai ni wai yan takaurin e pe apubo ke yellow alert. E pukin tamau takataka e kora kora. Ai en kantan ngaki. E takuan ri pos ni wai. E pukin kai taran no perungan ka pon pai ka karina pa. Amai sing kai ka yan urara ken tap tapewa. Yan tua yanga. Kavata, paluki, tumau alofi, liku, awa kupu. E tau tau teaka papai no makuri pukin kawa kimen au kaputan teren au onaruka. Apele no ruake. E tau te National Disaster Council pa umeen ka metapayen ka nganga ikai au ea main kai te katauroi men ka nganga ika akantan ngaki. Na kon makuri ndo toko au kameno meno ai ka atawe au katapuan tayen kauraura ai ka aki tara ruake. E tau te rapata iyo pa e pondang ni pupurang kai kairake nte uraraki e pupura iyo aniwe. Na nane au ea sana tangan poka nusiren ni karike takaan siriai au paino mokuri rikitape ua i bukin niwe. Esa saina naki busmaya na pukipuki Amerika ari etaku pa eti imatoa saina ni karoi mokuri poka rinanu ni paino reitaki on taagiteni ya ya pandipitepeki. Te pukipuki ayo ari ponikanoan anarongorongo na empasi Amerika yonsi uwa ari etaku pa teonu etipitepeki au eti imatoa Amerika nori waki aki apu utukaki ronde tautega saina aki aire kere ke mea kumito waya tautega rapata i kapupura au waki mreita ki onda pa kawai kapu tinanu ntetome me te internet nana kayaka te satete men nana embassy saina yon New Zealand ataku nakon radio New Zealand Pacific pa puki puki aike ipo isi tapu me rongrongo ni kewe aki ia ponga ta tepe nonora ki menta i kanako etau te satete ayo pa ana puki puki Amerika ayo ipo nako men tenanu ni kairipai nakon ana tautea ka saina. Ay na katayan kariketi taparara in merengan ana tautea ka saina mea pente bitibiki. Esa de minister ipukin te tuai pisi si Romy Turanga nanga na pepa na pupe ni nakon nakona. Au ari esana pe na Prime Minister PC, City Beni Rampuka, ni kamatoa ane i mina na pou i te kabinet sin te kawapong. Eri ke yo te pe wa te pong i min o sina kon te tamne ya ya kiroiri, yo na na Facebook profile turanga, ni tain roi i kaurangan na na ka ni mepui me ono ua, ni na me ta PC in te kan me pong ena. Te kamatoa Rampuka, na koi a tani kari kinongorongo sila ni kunda na ka teitei tau teaka i yo ni suwa, pa ebusmaya na rita ni pupe i nakon nakona turanga, Oh, nak yang lagi, tayan kami tata. Itu the Prime Minister pa akia ena welcome on di nek, pa ena ane mungkin curanga. Oh, nika pene tapi ni tahu teh kaki, hari kiri kami tu tua ane pene karaoke, men anobis the Solicitor General. Rolo no napa, wasa tayan misal ro drones nika siya ki, yon natun kawan Saudi Arabia, Riyadh. Imunin karapata wan tayan tapunipa yon sana, atun kawan Yemen, Hari etawa kita akan angkai ilawi akan de kerupun ke kaitar, hade awsi. Kali petawan tabun pa yon sana, epun kerawa ki ilawi atau sa ke apu tuha ki ilawi ni tetau teakan Saudi Arabia. Etau de tenro etaki Ak Malik, pa ia itapi wata yon misair ame drone sa ke akasia ki yon natun kawan Saudi Arabia, on kawar ke kapupuran tapi ayo, imun kali petawan tetapu mikarawa pa yon Yemen, hai awsaha, Tadi kini tak wapung. Dengan nane aw asen karena kuar kipanaya aw dis, pa anapun tak kita nane pa temerain wan kipa, aw tetap pun keropa. Aramco refinery yon natun kawan Saudi Arabia, Riyadh. Niku tak mana itu kuat di Aramco, itu kawa temnam. Turun hampiran kipas.
1: What's up, baby? Yeah. This song is for you. Bye.

0: accessory promotion.
1: Ay, mga tigaran, nanan. Ay, may sinalita na wag mo dapo.
2: Never letting you go!
3: Pahingin mo ang bulk tanks, ang solar charges, kiyang phone cases, pagkata yan. At ang roi kayo naroon ipahingin mo the phone.
1: Kaya rin ako na i-on. Oro, pahingin ako ang telepon naroon the power plant, the solar charger, the phone cases, the Denver classes. Ibagay na A06 or A07 or A26. Oo, po na may school ko rin ikin.
0: Earbuds, smartwatches, Bluetooth speakers, may school ko rin ikin.
1: Sige roi,
0: tapayin na tayo school, mangan mo the phone, agya kang mukha ni na nga iya.
1: Yaya na mga iPhone tiki, inawalawale, bigyan na daw, ipahin ikin, ipeso, or i-Christmas. Watch up, young man! Here we go!

me nam tapane ko ngora me ye yo ane ara ara kampanan tare po na ria te ime ton po to kana pe ngora me non ta me ran te taire ke yo me na rung rung ka arangin noro ke on ponga na na pe po kim tera pa na kona na pe po ke ko ina na nam tai ni ka ponga na na service te Vodafone. On naratai mong kai wapui te menis na wapi mene meo te menis ngai na kon wanua senang wa ken kan nen tai ayu me katanwa ta akia taurai pukin na uram sena mon nang kan men ta wan kan wan tepong tai an ka uring ai ka ka kawaki men no pisen ta wan kan wan tepong i pukin te te tai ri ke ayu te awai sua are ya katauro waki te awai sua ante na man tai ri ke ayu tepi me awan no kitopa awan to ki kora kora na te awai sua ante maninga apong kente awai suan te ente tairi kini nga apong. Takatauroi a takauring metuan tiang, ke metuan tiang takauring. Ete imeto takauring, yon katautauan kare metuan tiang ipakin merawan te ono nikiripes. Kanwana, ena kanganga, temanang, te temanang ay tari dikin tayen. Diki, ntayen wa kepos akia warireke. Takauring ari ai tan ma mananga ni ri kai ni pe ai ri pokin to kwane ka nga nga akia na konan ro ta ki kia na konan de ke nta in te mananga ai tari te pai ari ki ate i meto te nan nang bua kai ka te nan drof i miang in noi me ya ki me rawan te ono ni ki pes ri ki nan ne o te ang me yo ena ka puta me rawan te ono ni ki pes me pa na pe i pokin me rawan ma kin a putari tari Tiang e metu atau mei miang mei yo nipiri na te pui na nakon te pi me ni meo te not. E nakon an kare metu a on rokon wa pui te not in kane akarau taari na puaka. E roire i tau te taratara kane akarau. Ka pua puen te merawa wa pui me wanua nakon te ne pui te degree, te Celsius. Tarakin takane mea pong, tiang e metu atau mei miang mei yo nipiri na te pui na nakon te pi me ni meo te not. E nakon an kare metu a on rokon wa pui te not in kane akarau. Tari ena puaka. E roire i tau te tarataran kane akarau. Ka bua puen te merawa wapi me wanua na kontene pui te degree te Celsius. I pukiri merawan merake ia pe yang tarawa o mai ana. Tiang e metua tau mei miang meyo ni pirina e te puina na konte pi me ni meo te not. E na konan kare metua onrokon wapi te not kane akarau. Tari ena puaka. Ena roi te taratara ke eroirei te taratara ngane akarau. Ka puapuen te merawa, wapi me wanua na kontene pui te degree te Celsius. Tarakin te tepong e takani mea pong. Tiang e metua tau mei miang mea yo ni pirina te puina na konte pi meni meo te not. Ena kunani kare metua anrokon wapui te not ngane akarau. Taari ena puaka, ea ki roirei te taratara ngane akarau. Ka puapuen te merawa, wapi me wanua na konu wapi me wanua na kontene pui te degree te Celsius. Tarakin takane mea pong, tiang e metua tau mei miang mea yo, ni pirina te puina na konte pi meni meo te not. E na konani kare metua onrokon wapi meni meo te not, ngane akarau. Taari ena puaka. Ia ki roirei te taratara ngane akarau. Ka puapuen te merawa, wapi me wanua na kontene pui te degree te Celsius. Ipukin merawan no nous tapi te ue miang mea yaki, Pirua ni kunau. Tiang e metua tau mei miang mea yo ni pirina te puina na konte pi meni meo te not. Na konani kare metua onrokon wapi meni meo te not ngane akarau. Taari na puaka. Iroire i tau te taratara ngane akarau. Ka puapuen te merawa wapi me wanua na konte ne pui te degree te Celsius. Tarakin takane mea pong. Tiang e metua tau mei miang mea yo ni pirina te puina na konte pi meni meo te not. Ena konan kare meto anrokon wapi meni meo te noa tsengkane akarau. Taari ena puaka, ea ki roirei te taratara ngkane akarau. Ka puapuen te merawa wapi me wanua na kon tenepui te degree te Celsius. Ipukin merawan ono otoa tamena warure. Tiang e meto atau mei miang mea yo ani pirina te puina. Na kon te pi meni meo te noa tsena konan kare meto anrokon wapi meni meo te noa ntai tapetai. Taari ena puaka. Ka puapuen te merawa wapi me wanua na kontene pui te degree Celsius. Tarakin te pong e takani mea pong, te ange me tua tau mei miang mea yo ni pirina te puina.
Celsius. Tarakin takani mepong ipukin kan ipukin pana pe. Tiang e pipete mei meyo ni pirina ni meu wana konte puina te not, tari ne merepu. Kapua puente merawa wapui me wanua na konte ne pui te degree Celsius. Kawaina makaina aite ne pong imuintios. Katautawan te yapusi metiora ipukin kiripesa o pana pe. E yapus tari nge mwantairiki ono wa te menesi muindo no wa an sana pendoko ndietana wa wate semare ni mewa wa te mita. Tiero ankane wapui mene mewa te menesi muindo pi mewa wa nte nukana po ngei. Nte rina nwe te wana te semare a kia ruai wa te mita. Te yapus ankane wapui te menesi muindo no wa nte mani ngapong. Ndietana e wa wate semare te wana ruai wa te mita. Nanga tiora rei mui nangane te pui me ua te menesi muin te pui me ua te tawanu ni ngāpong, te rinanu e te wana te simari te wana onua te mita. Te iapusi ngane rei muina, te ponga ni ngāpong, ua pui me onua te menesi nako ni isu ua te muantairiki, rietana ua te simari, aua te wana te mita. Aaniriki ta wane kanuan te pong, ipukin te ono ni kirepesu me pahana pe. Tawan kanuan te pong ipukin te ono. Na kaparapure, o te reitan no ngoram gane na reita o ngoram mera katanuata nano kawaki.

0: The new super plan. Ayo, ali yon erik.
1: Ah, kani ka ulo ngay ko. Matikang ko the new super plan.
2: Yani yung, naro may yung seven daddy super plan. Yakan niya ngay kay ko ni karo ko.
3: The plan are yon eriki. Mayare karike wari eriki. Mene kapu ngalanda the super plan si nenebu itatara ako urego. Nenebu itikika pai tata o tibui na tanga diminisyon te tete ki di semwes.
1: Kie karike to wana point to noa te kikabai tata. O ni mefufo te minisyon te tete ki di SMS. Nsi te mua te tara pona inano nwapi mewa siyawa.
2: Mayare oria star to wana the book. O rinei tabi wari ki super plan nea kayanako. O yei te jenswa aki kona kaira kinako yei. Ipugin te buro. Oh yeah, I'm going to have a new super plan.

0: night bus.
1: Si wawa de tara ako na kuwe ni kapung ana ti pororoin de tata nuka ni pong. Kariki ang kayo ako na kona minta ni ti menjao te buina te tayri ki ni karuwa te o no wan te ngapung. Ori esta te wana wawa ke te pohi ibukin tayo na kim te pororoi. De tata rek kapung ana ki na pene tayo na te awan ta karangaina.
0: Ori esta te wana wawa ke te pohi ibukin karinam te pororoi. De tata rek kapung ana ki na pene tayo na te awan ta karangaina.
2: Yay te yan suwa! Nako
0: Ata aras baswa kanuam. Ori asta towa na tenua noa te poki kanakoa. Ke sipawa kanuam na kon na musu ke rorom. Oi kain dalikim.
1: Da, ai bunai te kona na kana se ve sua da pone.
2: Ori na ba wood from ya di kona le teria ananga i bukim koi ti kirmes.
0: Ya kope.
2: I bukim te mem na wood from ta ina ko. Ya na se ve na da kope. Don't reach at me. All the secret. Kana kwa tayo pa kaya kanon ng telepon. Ubusi yung kopek. Kaya kanwagin ng telepon mayro yung mutu. Aro rom na kaya pona.
1: Ya, o ilawa sa tayo kanon kwa tinda ng rongorongo.
2: Nina po ito tayo bukini kanon kwa tinda ng rongorongo. Ikatotuko na namakay na.
1: Ha, kantawa mo. Kupon ko awa.
2: Ya, kan na nga. Uri nga. Uri esta. Awa, awa, awa. The ball.
0: Whip top up.
1: Ya, mga te whip top up. Ay, mga tirang kan te whip top up.
0: To whip top up. Kung namdang top up. Ay, ako tangiri ya. Kaya namtapo, para kami na yay. Yan ni Paisi.
1: Ya, kung guwaw ka ane ke.
0: Ibigin tiki po akam, kawara to website ayo. www.vodafone.com.kr Nakon sabap, wari anampan telepon ki ananampan telepon rom dinia ambais o nakon pe.
1: Ito roi, ngay wapwi mea wat dewa inano ni suwa tepong.
2: Kanwai kong kay, maapunatina to ang rintag. Inano na na sinas, Vodafone.

0: menam tapa na kong rame yay. Naratay mo ang kaya pun si tenwa de menin saya poray wanwa. Menam tapa ni ko kwatay meto na kong rame yay. O sina ko kari kita wan kanwante pong ipakin te ong ram te tayri kayo ke. O sina ko kari kita wan kanwante pong ipakin te ono nikilipas me paana pa. Tawan kanwante pong ipakin te ono nikilipas me paana pa. Aria kata urawa ki te pui na te menese na kondo no uan te muan tairi ke ayo. Ta katene ponga te pui mea uan doki topa. O ntoki korakora na mte awa o no ua. Nte mani nga apong ni nga apong. Kare metuan tiang ta kata uroi. E te imetua kata utauan kare metuan tiang ipo kente ono ni kiripes. Kanuana anakona anu perana ko paaye ka areya. Menna ki metua roi. Ta kauring taurapai o men ka metua i roi paaye ki anakona an kareke ta ka nganga. Te paiariki, a te imetua tenan nang puakai ka tenan truff, ime angin no ime yakin te ono ni kiripes. Irarikin nane o tiang me ime yo enakaputa te ono ni kiripes me paanape. Tarane putaritari me makin, ke makin me putaritari te tairike iyo ena wanangina ngon ni karau e pontau. Tarane nga apong ngena riringa si ta karau e pepe ten tapata peua. Tiang e me tua tau, me miang me yo ni pirina te puina na kon te pi me ni meo te not, o ni kona ntoka na kon wapui te not, taari na puaka. Taran na rei muina, ena roi si takarau e pepe ten tapata pe ua. Tiang e me tua tau, me miang me yo ni pirina te puina na kon te pi me ni meo te not, o ni kona ntoka na kon wapui te not, taari ena puaka. Taran merake ya pe yang tarawa maiana. Te tairi ke yu na wananginang tautana, on karawe pon taun ta pata pewa. Tarani nga apong nga nariringa si ta karawe pepe ten ta pata pewa. Tiang e metua tau mei miang meyo ni pirina te puina na kon te pi meni meo te not. On konanto kana kon wapui te not. Taari ena puaka. Tarani nga rei muina ena wananginang tautana on karawe pon tau ta pata pewa. Tiang e metua tau mei miang meyo ni pirina te puina na kon te pi meni meo te not. Aani kon anto kana kon wapui te not, taari na puaka. Tarani kuria ranuka awapi meme, te tairi ke iu na roi si takarau e pepete ntapata peua. Tarani nga aponga na riringa si takarau e pepete ntapata peua. Tiang e metua tau mei miang meyo ni pirina te puina na kon te pime ni meo te not, taari na merepu. Tarani na rei muina na wananginang tautana ni karau e pon tau. Tiang e metua tau mei miang meyo ni pirina te puina na kon te pi meni meo te not, o ni kona antoka na kon wapui te not, taari ne puaka. Taran no nous tapi te uia, pirua ne kona u. Te tairike iu na roi, mena rikirake no wananginang tautana, o ni kona ni karau e pepe te re muin tairiki. Taran ni ngapo ngena riringa nangin te tai. Tiang e metua tau mei miang meyo ni pirina te puina na kon te pi meni meo te not, ano kon antoka na kon wapui te not. Taari ena merepu. Taran te pongarei muina ena wananginan ngon karau e pon tau. Tiang e metua tau mei miang meyo ni pirina te puina na kon wapui te not. Ano kon antoka na kon wapui te not. Taari ena puaka. Taran no nous ta, na kabarapure taran no notoa tamena awarore. Te tairi ke iu na roi nangin te tai. Taran ni ngapong ena wananginang tautano ni karau e pepe ten tapata peua. Tiang e metua tau mei miang meyo ni pirina te puina na kon te pi meni meo te not, o ni kon antoka na kon wapui te not. Taari ena puaka. Taran na rei muina ena wananginang o ni kakarau, ena kon ani korakora rikiri mui. Tiang e metua tau mei miang meyo ni pirina te puina na kon wapui te not. On kon antoka na kon wapui te not, taari ena puaka. Taran no notoa, tamena warore. Te tairi ke iu na roi na ngin te tai, taran ni ngapong ena wananginang tautana. On karau e pepe ten tapata peua. Tiang e metua tau mei miang meyo, ni pirina te puina na kon te pime ni meo te not. On kon antoka na kon wapui te not, taari ena puaka. Taran na rei muina na wananginang, on kakarau. Ena kon anu korakora re mui. Tiang e metua tau, mei miang meyo, ni pirina te puina na kon te pime ni meo te not, o ni kon antoka na kon wapui te not, taari na puaka. Tarane paanape, tetairi ke iyo na roi sita kara wepe peten tapa tape uwa. Taran ni ngapo nge nariri nga sita kara wepe petena pen tapa tape uwa. Tia nge ya pipe te mei meyo ni pirina ni mea uwa na konte puina te noj, tari na roi. Taran na rimuina na roi, tia nge ya pipe te onime tuatau mei meyo. Ni pirina te puina na konte pime ni mea u te noj, tari na merepu. Kawain na makaina, ai tenu wa te pung imu intius. Katautauan tira me te yapus si pukin kiripas me pahana pe. E yapus tahari ke pakan tai ke temuan tairi ke enako. Ono wa te minisi muindu no uwa ansana penro kondieta na uwa te semare ni mea uwa wa te mita. Tira ngkane uwa pui me ni mea te minisi muindu pi mea uwa na kontenu kane ponga ei. Derina no eto uwa na te semare ya kia ruwa uwa te mita. Te yapus are imuina. Wapui te menese mui nanoua, te mani ngāpong ni ngāpong. Ndia tana wawa te samare, te wana ruwai wa te mita. Kupunti imetua, nungungurana kon panan Māori FM 89.9. Narata inkai e wawa tenua te menese mui nuanua. Menam tapani kongurame yei, sina kaina kwariki. Te taina kon nara kampana tarepun. Aria te imetuan pupautoka ungurame nanon tameruan te tairikei. Ngayon rin siya na ang handa mo na tayo ang rakinan na narungurungo. Imain na si mga taitana ko te tawawo. Tapio ko ra kuna ke itako pa narang kanakurawa kanuan nam tahiri kayo.
1: Buta nina ba ko na rin ninanon na napororoy waterfall ni Ioan de Tata?
2: Ori ang kay gawa na. Star 3-4-1, o te pogi, ibugin ka rin ang ite pororoy.
1: Te pororoy, te pongi na uwa te tara, te wana te kikapais. Tenua te tara, te wana coins o noa te kikapais. Awa te tara, tenua te kikapais. Mimewa te tara, te wana te kikapais. O noa te tara, tenua te kikapais. Wanua te tara, o noa te kikapais. Owe te vina te wana te tara, wanua te kikapais.
2: Ime te roire, kornapa, kwaite ko na wea, kwaite tarika, wonderful.
1: Pororoy, te namahaina. Wapui te tara o noa ana kikapai. Tene pui te tara te vui mo anoa ana kikapai. O nene pui te tara te vui na towana ana kikapai.
2: Komantau, komantau, komantau waterfall!
1: Tene tuan tune. E tene taina pororoi e na tauaki. Wapui me ruewa te sun, te te mekapai. O yei tene tuana ho yei.
2: Yamani!

Nó mới rỉ đó rồi mình bán thử bác sĩ ngay bị cố bình kì thế sao giờ bắt tay này ai đâu kế sĩ ông tao thì lấy tên cái rồi có mấy ruộng này yapung anh nên ăn nạp cái thế Rural Women's Day in the cả bông tôi cái nào thì bố xin tay sĩ tập luôn tập mặc rồi yêu ai bây giờ anh bị pin nó còn anh ruộng này cái kiểu rồi bán thử bác sĩ và rồi bắt tay mà bố ta kêu kira bún ako ai cái tụi mình tên ngon mấy sĩ ông tao thì lấy ta pun ngay ya ki arunga kanuan ayapong nga kawakay kanu ante puka meru ayu pon takapo i mere na ia de en rapata ika in te kuka takapo sikroi o i tua ki nte en wan kai me pukin gai ya ka kowa kanu ante puka meru ayu i rong te mea ai arua ai skwapa te kiraka o i tan mokuri nte kaunsira nte rawate ina iata te nimen tan nakawa ki e pesinako asang kai nikune ki min dekin te kanga nako na ia isin ni manangaya are karoya me ipikin peo nako pe yang ni isuwa ya ipongin oktopa. E te agina te wabisa re tapi me te mokuri ni kakaya o te kameu e a kapi a tan roi pa. A kunea ki mana ikai te pime to wana nuk topa na na wana ki pa ni kakaya New Zealand. E te Royal New Zealand Air Force P-8 aircraft te tapu e te pwai sipui te meaire ra rona i mei nukun tarawa. A naha ki tani pesina koi kai ndaka ipuke MB o P. Kong ndona ki me a ya pos. I ri pos ina ki pa arangi marurung roi ndokoyen mwan ngā pungin te pungan kwananua yon peso. Yang panana te minister te pota kini makuri po kini reita ki rongrongo a mamananga e Alexander Tepo ni kakai tau na koya tokoraki a ke asa ni pupuki e po kini te makuri ni kakai an kameu na koya tan pesi na koya gai. E sana pere stage te pota kini posporo e kiribasa te Kiribati Islands Football Federation gede gif a Elias Kawongo ni kavini ana pubusi te rapota ni posporo a pota kini takakaro aika kakoro yon Kiribati tangiraki nte tapo nta kakaro e Manoroi ki te stadium. E te akina yo iria sin tai nte pota ki pusmai, are karawa ki rung de minister nte pota ki nmakuri po ki aini roro nikiraki, ta kakaro a kamoe roi a Ruth Cross Quansing de pairiki skwe ang kwana noa. E tau te waiopa, e korakora ka inanoan te stadium, e po kinu waro kwan de ki kiribas na kontamana ka riona. E te ropa e na kona ni karike yei te poka, men te rapata ni pusporo nte o napa ai era ka yon te wana te piriyan. E tau rik ba arigen te tokanikai i rouia na tan busporo na na kapua pisi in te yo e ponde ki men temera in busporo ai ea ki ute ute men gana e tau pupong roi na stadium Kiribati ai na kona ni kakira ki ari ki harunde ya kona pai tan busporo mani ya katane yei i temera e tau pupong roi. Oro ondi bete peke e menan kai ni ua iyan te kaurin e pea pupo ki te yellow alert e pukin te mautakataka e kora kora ai ina kantan ngaki. E tako ana ki posi ni uwe. I po kini kaitarano a perungan ka pwani pa i kakarina pa a maisi ngai te ian urara ki ntapu tapewa. Yon tua rienga, kavata, paluki, tumau alofi, liku, awa kupu. E tau tau teaka pa painu makuri po kini kawakimen au kaputantiren au onaroka. A pene nuruaki. E tau te National Disaster Council pa umiinta me tapayen ka nganga ikai au ia mai ngai te katauroi men ka nganga i ka akantan ngaki, na kon makuri ndu toko au ka menu menu, ai ka atewe au katapuan tayen kauraura, ai ka aki tararuake. E taku terapata iu pa, e pundang ni pupura ngai, kai reke nte uraraki, e pupura iu an iwe. E na ane au ia sanga tangan puaka nusiren, ni karike takaan siriai au paina makuri rikitape ua, ibukin niwe. Esa saina na ki busmaya na puku puku Amerika ari eta pa eti meto saina ni karoi makuri pok rinanu ni pain de itaki on tag teni ye ye pan de tepeki te puku puku yo ari pon kanon na rongorongo na embassy Amerika yo suwa ari eta pa tionu eti tepeki o eti meto Amerika nori waki aki apo to haki ron de tau tega saina aki ai de kere ke me kumito wa tau tega rapatai ka pupura au waki de itaki on de pakoi ka pu tinanun te tome me te internet. Nana kaiaka te satete men nan embassy saina yo New Zealand. Ata kuna kon radio New Zealand Pacific pa. Puke puke eke ipo isi tapu me rongrongo ni kewe. Aki ea ponga ta tepe no nora ki men tae kanako. Eta kuti satete ayo pa. Ana puke puke Amerika ayo. Epo nako men tinanun ka iripei. Nako nana tauteaka saina. Aina katayan kariketi taparara imerengan. Ana tauteaka saina mea pentepitepeke. Esa the minister ipukin te tuai pisi si Romy Turanga
nanga na pepa na pupe ni nakon na kona. O ari esana pa na Prime Minister PC City Veni Rampuka ni tamatua ane imuina na powi ta kabinet ni takawapong. Erika yo te pewa te pong imuin o sinakon te tamne ya ya kiroiroi yon na Facebook profile turanga ni tain roi kaurungan na nakan ni mapui meonowa ni nama ta PC ni takan mepong ayana ko. Te kamatua Rampuka na koya tan kari kinongorong o sinakon na nakatitei tautea yon suwa pa ebusmaya na rita ni pupe na kon nakuwa na turanga o naki angariki, tayan ka mea tata. E tau te Prime Minister pa akea aina waya kwa mwanu rineki, pa ina one mwini turanga. O nika pene tapen tau teaka ki hairikiri ke metitua ana pene ni Karawaki, men anobis te Solicitor General. Rolo no na apa, hawasa tayan misaira o drones ni kasia ki yon na tun kawan Saudi Arabia, a Riyadh. I mwini karipata wan tayan tapunupa yon sana, Atun kawan Yemen, hari etawa ki teha kanan kai ilawi ya kain da kurupu ni kakaitara, hade authi. Karipata wan tapo ni pa yon sana, epo ni Karawaki ilawi ya tausa ki apotoka ki ilawi ni tatau teha kan Saudi Arabia. Etawa de tenero ataki Ak Malik, pa yei tapewa tayen misaira me drones ke akasia ki yon natun kawan Saudi Arabia, on kawari ke kapupuran tapayo, imun karipata wan, tetapo ni Karawapa yon Yemen, Hei au saha, taire kienta kawapong. Nga nane au asan kana kuari ki panaya au dhis, pa anapun takite nanapa temerainu wanikipa, au tetapun karopa, at Aramco Refinery, yon natun kawan Saudi Arabia, riak, nikotaki mene te kuata de Aramco, nita kawa ayatam nam. Rorong, nipanan kiripas.

0: Nightpa.
1: Si wawa de tara ako na kuwain ka po mana ti pororoin de tata nuka ni pong. Kariki ang kayo ako na ko na minta ni ti mensyo ti buina ti tahiriki ni karuwa ti oan uwan ti nga pong. Ori asta to wana wawa ke ti bohi ibukin ka ni nakim ti pororoin. De tata rik ka po mana ti na pene tayinan ti oan awan ta karangay na.
0: Ori asta to wana wawa ke ti bohi ibukin ka ni nam ti pororoin. De tata rik ka po mana ti na pene tayinan ti oan awan ta karangay na.
2: Yay kay Yeshua! Nakoy yay!
0: Ata aras paswa di kanuam. Ori asta towa na tenua noa te poki kanakwa ke sipawa kanuam na kon na musu ke rorom. Oi kain dari kim.
1: Da, ai bu nai te kona na kana se de tua da phone nei.
2: Uri nga bawo te phone, ya di kona le teria ananga i bukim koi te ikinas.
0: Ya kupe.
2: I bukim te nem na wo te phone ta enako. Yon na resis na wo te kupe. Don't recharge me. Oh, the secret. Kana kwa daya baki kanu nam telepon. Ubusi yam kupe. Kaya kanwagin ang telepon na iruya mutu aro rom na kya po na.
1: Ya, o ilawa sa tayo kanakwagin na urongorongo.
2: Nima po ito tayo bukini na kwan ng urongorongo. Ikatotu ko na na makain na.
1: Kaya kantawa mo, upon huwawa.
2: Ya ka na nga, uri nga. Uri asta, awa, awa, awa, tabo.
0: Whip chop up.
1: Ya, yung mga te whip chop up. Yung mga tirang kante whip chop up.
0: To whip chop up, kung namta yung chop up, ayaw ko tangiri ha. Kaya namta po, ayaw ko mena yay. Yan ang inipaisi.
1: Ya. Pupun guawan neki.
0: Ibukin tiki buwakam kawara to website ayo www.vodafone.com.ky. Nakon top up ori anampan telepon ki ananampan telepon rom dinia ammais o nakon pe.
1: Ito roi ngay wapi mewa siyawa inano ni suwa tepon.
2: Kanoy kong kay? Ako na tinatuan rin tek. Inano nga na sinas Vodafone.

Oh men, kunam tapi kora kana kosa nong raya kini ya kan ne ya nu sa te raken te nga pong ya ipen si ya warik te menisa nang po ra isu wa. Te tan te tra me ore na koim. Ah. Au kan tani ngana pe pa konang tau ra nu ski han te raken aru na pata kupen te meta na pan kai ni po wa ya ni kiem. Te na ta yo ngai ya te raken mai yo na konan Nga pa isi ko, an ka tau roi ko na kong spagam, haki ako na tau roi, mga nga kaitaray na nun tangay na Apple Way. Ana wakin ako meta pa kurari kara wawa na kayo mte nga po ngayon yon usta o te ilaki. Wawa ni kausus, an ka merurong dik. Ipo kimi ka miya kikam te meto andang ni mesusun te nga po ngayon. Okay, sa mga nurang kan ni, eto kurana yon.

Ay, wala ti sa ang rang, kuya ko. Kupusin kayo ng kaking, kuya ko to katoan ng bas, may ako kutam tarapun, kito. Kutapin kayo niyang wakanoan ti spangam ti, hindi ngayon, hindi nga po ngayon, tiray tao ko. Ya, mamaroin ka niya ng pantarapun, yun isuwa ni mewa, kita por uwa, hawa isuwa ni mewa. Ana, pus may kumekano ng sisak, kita ka nga, kita nga nga nga takapinin, nakika nga nga pa yung ane, iusan na kuroy kanuan ti, hindi nga po ngayon ako yun. Ngayon rin, kanaro na pagkatawroy, ay katawroy na pamaykain, pus may ko yun, isuwa ni mewa, kita por uwa, hawa isuwa ni mewa.

anka itara me mara ro ko mara tar ko na ka par ti te ro ro na yo ke kana ro na pa ye ya tar ko ne ha sa ye bus ma ye na tai na ne te tangi na ra ro ro ke na ro ro na sa sa atara me pa sa ma ka na ko ne ke sa bus ma ye ke kana me ori ko tar ko me ya Maya ko ng pano may kanya kete. Tisrek na ko im. Maya may uri na pete. Tisrek na ko im. Eka ang ite akama. At awra ko na ko na misrek kayo. Tipo po si ni kadi ni mani o ni katang o mani. Punto credit union. Arana ni kini pes. E sa yo kaya kairo. E si. Ngaya, terane pun ni senapai ambil ke kanan apa yes mekan ni. Kaya ngaya aku akan aku aman ketika rawi mekan. Ya kai tawara yara mantara ponte nga ponga yo keri esen rone yo nana ni me waki hari kina na katikiro yari esen pen kana ponte ente nga ponga yo kuna tikiro en kwe me kan ni tikiro kan on spangam aya ka wata pa nam katikiro ina ko yake kwasa na pen ni mane ve yara yen katikiro yen te nga ponga yo anda ponte me tawari kin nga waki na kon bismaya utare ponke ngwe na per ko tawroi me kan ni tai tapara ke ente na tai ona ya am katikiro yare kuna kana ko Di teran ada tuan yang nak konan, nika kukuraya, an kan nak korona pun, apa ngah rukun katik korai, na penting apa ngah, yo kentang ai nai, ngai le na pun busmai dekin kami ke, de tanim awak ya, atau de itu yang nara tarapon, suanim awak ya, tapi ruwah awak suanim awak, hema waterain.

0: ekatawrawagi on manena kironte potagini wakuri ibukini kan vyefe business kropa yo popos ke the ministry of tourism commerce industry and cooperatives and lewa kending apunge ibukin the week ayo credit union day credit union day ke credit union day eti meto hauringan na rabong the credit union ke the popos ni katango mane on karini manen jo amnabe Are eti meto the potagini makuri bukini kan vyefe business kropa yo popos Data hanuan takawring or the Pameru begin the Credit Union Day 2026. The International Credit Union Day, a kawringa kyon kumagin to an mape, and the riki tangarbo pimewanua, nipungina, etakatinwa ni kapung, tenamakaina, ayokitopa ni katwarik, koraki. The riki ayo, or a pakara right bimen mewan no kitopa, arepuntakatinwa ni kapung. The putunyo kit the theme who begin the International Credit Union Day.
1: Naya, mewring kete, tini mewa kia.
2: Hello.
1: Mewri, kongora pa naume kandi. Naya, kana kongora te strek na koim. Imenu, takari ni mani mete tangomani te Credit Union.
2: Mewri.
1: Naya, mewri.
2: Hey.
1: Mewri, kongo pa naume kandi. Ah, terang ni tuai yang mati terang kan, aku nak rata repon na yo case na. Kamu awal lagi terain, on bismain kami ya, kita kan tuan ini pergi ke TNT ngapung na yo. Naya, na bismain lagi kerok ayo, kau na mauri.
2: Mauri.
1: Naya, kau ngapa naume kan?
2: Hello.
1: Mauri. Naya, dia distrek na kau ingat naro na pak ngapa naau. This is Ragna Koim. Ay, di meton karautiakan ako na utarepon kis, tepo yay te takangangan ako na nareitaki. Ang kaitaran na sepo pa yak yung uti tepana. Mengen nani na makin akong kamawari kitirain.

Ako po nito ime to ari kinong ura yon. Meo rin FM 89.9. Yon narani meo wake. Este ime to nwa kinano nang detaye iki. Tarana yei ratara po na katayen. Deita na pekano narani meo wake. Meste po yei tieta kanganga na kunti anareita kiki. Pato ya kanna kiongo tieta pa na. Menge nani. Na ti ime to ari kin. Busmai ratara po. Kamawa ari kitira in detaye yu. Tiro pa yong anapene. Ina kona pe amkati kiro inquire kona kan dei sira me kan ni yoni suwa ni me wa keta por wo wa awai suwa ni me wa

0: yan na kakari kiti siraki. E meno, takari naman yung matitangoman ng credit union?
1: Kurado mo rin yung yung.
0: Ngayon, kung ito pa namin kami. Siraki, e meno, takari naman yung matitangoman ng credit union?

Ay, akan ako, hindi ka kanakong panaw, may kanakong panaw. Ah, nakarawte ka mo na ako nararay na yun. Kasi po ba yay, titakangan ako naratarapun kaya kaya nga taran eh. Ah, kaya ko nandung of tete pa na. Tan, day sila yun, tinimewa ka, hindi nga po ngayon. Ah, ikarawte ka rin ako naratarapun na yun. Kasi na, wakin ako, pusmayri ki tete, pero wala tarapun. Kaya ako nandroni rin yun, tete. Aran mewa ka, hindi nga po ngayon.

Ang kayay po si Iswarik de Minister ng Puro Ivanua. Yan na pe. Kanon na na pagkin na narungrong ang response ang detaye yu. Ay na pang kanya detaye rin ang kainira na kung kanon na rani may awakin te nga po ngayoki. Na ikaraw tiya karikin ako naratara po na ki akilike rin yan detaye yu. Pato ay itaka nga na kung naratara po ni may kaiki. Sipon nungo te pa na. Metaran na yaki yung upanara. Ikaraw tiya karikin ako na sinakatay ni mga makuriya ti itaka nga yun naratara po ni may kaiki. Intero pa yung nakuroy kanon na ni may awakin. Tan. Risira yon te arawan kagi po sa tini may awa kyan te ente tayo yu takanta ni ngay papak pa sinakuna ni mga waki doi mga kami na konti roi din arani may awa kyan may ngay nani yakaita wari ka responsa de MTCIC bukin te metan na pupoto ka na kon arani may awa kyan te nga po ngay sa kaita wari king kami ni kape na kikamasan katayan kan roni rana pe yon tini may awa kyan kana pene na pen tikiroi tikiroi ng kwe responsa tikiroi na pen kwe reo kongura ilalikira yon Maori FM 89.9 sana kainirang kanime kapenente terungurungayo.

Amen, ko naman eh, kwas pa sa nung rayakin naan eh. Ah, hindi tayo yung kanya, disto ang ura. Ang kaya ipon. Awaroy, me, titira na diminis, timin wanu. Ah, narita na kong kanong ura, me. Aramon raon katanwata. Ipakinti nga po ngayon, katanatan na nakawak.

0: Isua tenua akia wawa isua akia tenua to wana ke isua tenua akia wawa isua akia onu wanenewa.
1: Akan kula ala bendrinna kori na minana neri, de neri ayo.
0: TamtonSim@gmail.com.
1: Yaman, Tamton Eredich Kloseles, bonde saka mo yang arroiko, de saka turo na paiko, awa di sa tabi akiliko, ngay, awa na konte ingabong. Yaman! Yaman!

awan na narong rong response ari apo to ka kanwan nam met meten na nam program nte nga po ngayon okay nte tayo yung kaya wakin ako kanon na program ni kaki po sway oh nakanako man kanya to wan na pubusi ari akide kina ko nang kwanan wakin ni kaya nesina pa me wakin tayo na rani ara meten na program nte pa wari ti meto ni meten meten kwanan wa nte tayo yung kanya nakanako man te pubusi ayo kaya ngay tayo kana Mauri FM 89.9 ya pubusi katangan ni kunan na birthday tuwavea ari ane nege cherry boy pakatikira wan na nanti ane itemos to kabis ari ari po ni mewa nte po ngay kurapa. Rara pana pe ngkwene kwa stan roni rang wana no yon te meten nanon program au kwa ndani nga po kona kukurei nga iya nako te kona mayo ero kotangiri ante po ngarang kwa nanon wake te kiroi meikane.

ஆயிடுச்சு.

الرغبه دي

Yo ne bang kana rabubusi ari akanga ite akana. Meuri FM 89.9 tenga konga yo. Ya bubusi te kuna te koran irun te ware Kenny Rogers panda kame wen ngora yen tenga ponga yo. Korapa ha te kran ko mekan. Ya sangkan den dene ate te kuna yo re ita ko pa te koran me irun te Kenny Rogers na kon nam bubusi ha kan tani nga pa ko kure na pe mekan den ko ite sa Tony Rayon meten nan program.

0: ana ka kari ke ngoram na rong rong ara sababu to ka kanon ara meten na program tamton electrical services.
1: Damdon electrical service. Damdon electrical service. Damdon electrical service.
2: Yan ang apong mawan, ito na ko tegin. I wanna stop, get up away and
3: listen. What the best kick that I never thought. Ang mawan kakakipos, eh natin na ng program. Hindi na makain na nyo, ayaw kito ba? Ari, yapo to haki, kanakuan na yuan ng banan kilibeski. FM 89.9, iroon ng kampana, eh Tanton Electrical Service. Jump in my car, oh yeah, pop it up, pop it up, pop it in check.
1: From get away with the jacket, just rip on the street, you know what I mean. Eh, Nico. Ayo, am kampana to wana eh time to on the door right kim. Ya kampana eh bo really eh to right me karo the service. Yo nei kai. Lan nam kampana eh Tamdon electrical service. Lan nam na service hai kai. The one kapo wakin ti khon lan ni anako. Na kana makin ti khon ti ga wawa. Ti ma gore ni ka venta. Ah ti ga tenua. Ai de maburi. Yon days.
2: Ya, ya, ti ra wa bun ka para para. Bukan kami yang tata roi tirana service Tamton Electrical Service aku tiap
1: ina. Eh, ya ino nubeng Tamton Electrical Service ana ya kon ya ke yana ko ay ka po hiri. Ay ka ya ke kini ya kon ada kukuna ni ka po ino nubeng ya. Ah, min ditegi ra ko ka po ya. Ay ya pun dokone pen insto. Dita po ada ko tangiria. Na kon dita merwa ada ko kanta ni ngaya. Mer po kon dana ya kon na ikan ne. Ay ya ino nubeng na rinan ni ya kon na ikay.
2: Nana size ay mo amin the 9 PTU, the 12 PTU, the 18 PTU, 24 PTU, or wait the tenebui the PTU.
1: The wala, ita ko ba ko po ni na tata ye iloy kanne. Ayo na ba ito walang kambala? Ano yung ko kapuha na ekon? Wag si kapuha ito na. Ma, e free na ba? The install, kika na magina. Nakon na mabis, nakon na mayangam, nakon titapo, arakotan niya, pa inakan na magiyay.
2: Ay roi roi rana bayan eh. Ay roi roi rana yan nera mini bobo ki na koye tapo na makuri. Pari yata be tabe. Awa epon siro kuna pia karawa ki na ya ya kon na yata po na makuri. Ki na mi tapo ya kare sa ita ako akoro. Ki kampana ika ako akoro ki po nung kuero ko kaya nanua. Ami ya kon me kura yinta be tabe. Ay pun roi roi rana bayan server saan
1: eh. Ah say si nga ya. Tabay ni jistel ay kamimi papona. Ya pon rang bebete. Ki ni bebeta. Anam na kwa tayang. Ba epon dang boroi ayak si boroi mai yang anu kada batia kan kati ni ya kon aika arang gordi arang kalau kon nenai nano no ya mai teru nanum a ya mai teru am na nakin ya man
2: ya man man
1: ida kin nane a to kona mai pokon nana service ate ne ton ka garo ya an kan bana atam dan electrical service to wanna mai pon maguri ne ka tenta ita uro ne bai bukim ngwe are ko yango pe ni yakin na mouse na kon di standard ni bin ai ga apai na kin ga yon ne urabe a yon america a yon nasa ya ni swango ana tan bin tam dan electrical service arang dai roi Seksi ngaya, aku nak ada ni pun ibu pogi. Nama aku ni kahbenta, aika aguari lagi. Tiada nama muabis, pak tiada uruakin nama muabis. Aku nak ada keroyok. Tiada uruakin temuanya, aku nak ada keroyok. On tap on aku. Okay, uringa, eh you wanna dang kampana? Eh tau roy ni pogo. Ni kat teru ni payah muanya. Tiada nama temu aku ni, ni kahbenta. Ida lagi nane. Oh senang kita utan anak kunci ya kon. Kuat aja. Eh, ini nunda kita hamkamban eh Tamton Electrical Service. Oh, ya kon ada tak? Ibu boh ni kari nanti kas. Nak kunci nama ya kon. Kami ni habis. Kami ni mula ngan. Kami ni dapat aja ina ada. Orang betul betul kaki ina ada. Mesti lah anak kanga nama ya kon. Patut aja tanya kas na. Tapi dapat. Tangko teri lagian. Iron Tamton Electrical Service. Ane. Ya kon dokar betul kan. Orang yang aku katin nama ya kon. Nak kunci tanya aku mohon kapu aje. Sengsing aja. Kiam ka ada yang nian nak mai turun. Payah nak hangan aja kon. Itu orang ni pernah amkan mana electrical service. Kau kau kura kura nak mai turun nak kan? Nak kon kaki na. Game one sebab kerawat. Game one dulu. Hey sini dulu. Yaman.
2: Yaman man.
1: Orang nane. Jangan kau ini sebab. Jadi terlalu banyak asal kerana kau ini sebab. Mungkin apa yang kau mai turun. Nana tuanggo, dari tak nama kampana Tamton Electrical Service, dapat guna dah yo. Enak kau na anikari na, kaisin nama siapa kau ni? Nikau dia, nak kau nama itu na? Why am I teasing one in the Honam? On my tour, on Bowling, the Bong Correct.
2: Oh, this no, I'm not so
1: near my
2: service. You
1: are this, never know. Never, and a tiny subcompana and Tantan service. You call any capita taste, Caram, taste in an own cells or taste underground.
2: Oh, my, underground.
1: When Napier Abraya, oh, I get a niece, with a niece, I got a little. Ayare, ukoya ko yung amis, bayakan ka na maging amis. Reita kina, tanto ng electrical service, patungo na tigamba na. Ah, ay professional na ba? Ano tahan na makuri? Iko na hanika na matis. Tiyaro, amen roy. Ibugin, ma amuso. Uri nga na ba? Ukoya na uruwa ka misin was, bayay tika nga nga na koyay. Hehehe. Iko na nga nga karawan na ba misin was, ane? Paano ibubuk na koyin? Ibugin mo kaya sa was. Doon na ane, ukoya na uruwa ka mpam. Ukay po tika nga nga tiyo kayo na natupam. Ibukin tanggalan tiran demo yang me kutaku bayar uro jambam anakam sisi anakam tai tai am kampana eh tamto nerejusko service naka karawan nambam nakun naruna ari ipowri ini oh ina ka nanga uro wakina
2: oh ite iya tatatuan
1: nai koi koi am tabo ke anatabo tamto nerejusko service ete in tatabo eh tepon nanu bayar ating tepon nanu ibukin apa ite metu am kampana tamto nerejusko service nepon nanu nangki ari kukan buka kita nanu nana service Data kita ngai yon nana number ai kai.
2: Isua tenua akia wawa isua akia tenua tuwana. Kisua tenua akia wawa isua akia onu wane mewa.
1: Oh kamu kuna lepen trinna kori nana nana Mary the Mary ayo.
2: TamtonSim@gmail.com.
1: Yaman Tamton Electrical Service. Bon desa kamu yang ngaroiko. Desa katuru ne paiko. Awa disu tabiakiniko. Ngai. Oh nakon tei ngabong. Yaman. Yaman.

Angkoi bun kapan ti metana pe nongrai dergi le yon nara meten nara program ayong kanite kunari tangira kaya bubisi katangan chicken panana tewana.

ana katakaman kan ito korana ayoy bukin kakayakin ko kunara kaya tangina kinapayon te kanonara program ayoy bukiyatan pupusinti intentay ayoy.

Kaya ko po nanti, may tona pen, nung hungray dari kita yun nanti, may tina nung program, kawa di sa oraki, yun, kamay nan roro kong tukin na kanan na programa yun, kaya po nsi tabi wari kita minis may ang kay, may ang nani, o na kanakwang kan niti, tukuran na napi, tukunan na ra, may tina nung program, tamen na ra, sa, may may tina pen nanun na kong na ra programa yun, kunan ti, di po si borong kwa, inayro. Kanaro na pa kong rai kay, ayon kan ng pupusi, ay kwasan pupusi, tangira kente, kunan kwa tapos buro, yon, tepe nauro, kenairo.

Hi, what are these songs that you are meeting on the program? Ya pun pura ya datai ki ya pura itu bui nanti tayo yo sang kai ni rangka ni meka penen nape ongoram nana rong rong responsa yon meten nanum Thompson Electrical Services ya kai tawin kami ka bene ke kamasan di kami tain rona yon meten nanum program nami tapai ka kokor kami kita ya kiri ke mona kun kuna min tayo yo ya ante pun mekon pun naratai ha di kita kangang nape ka yon nara rakonai bukinte kakayan kunami ara kantani nga pana kuna ni mangana ko kaya teme ton waki metena nan program ina nun taina ake kana waki ai asa kaita wari kada sponsor awa yon kani apene nung ram na ko yeye pun kaina kin na peroi kanon nara metena nan program

Nako yana o se o tamena a roito tepekia a sina na mere kayetaro yan tapita we me ang o me yaki ana o su buona e ipitana na yakopa yon taravanta pa ke kamena yei ona ki ake na tesina tetari temani tesipu a tesiputoru e tia konga Christina roito se ko asa me te kukurei pa yake aka vetiana tesipu e tangiraki tia konga Christina Arito. Nte ponga e te pui mea ua pongi noki tōpa, kwa ngā ua pui maono ua. Pukini mea tena, ia poni koro a rakina. Takatanoa te anako meiri anako rakina te ei. Tapatana e vini nrau, ni moenga na sena. Ai Arito, ipitanana, ipanra epe. O iriante, te pupusi pukini kunante, takatanoa tanda no kawa kia yue, tangira ki te kuna, are nei meiria, uean te rotario.

0: Na ko yana usu tamena mairi peraki na na ko tari na me mane na yon Christmas onotwa hantapo akemena yei. Na ko yana usu sina na eresa yepeta yon makin potari tari me na na ko tari na me mane na ntapa kemena yei. Ana usu puna eson peuntai menesin ntapa ki kemena yei. Na sina ake yon New Zealand, Australia, BC, Otarava. Se kose mete nanukawa ki, payakeha vetia na mete rau, sinara, tarira, maanera, mesipura, hawa itakaina bebesi ntangiraki, ene ikarau wa maeri. Even in rau rapatana nanau sine ilista, pareta, yon merenau apikene peu. Awani meri ena sina, tarina, maanena, hawa ikaina pena, haikasi kuimuina, metangirana.
1: God be with you till we meet again.

Na ko ya lau su ta mena o sina na ateri ta rome ta kavau yo no no toa a pe meme ha tarava ara ron si mi ateri yo no no toa an ta po na ko sa ko sa mete kukurei pa ya ke ka vetia na tenas te sipu te tari o te mani me te pusika si mi ateri ntairi kin te kawapong ina vere vere. Pukini me tena ya puni koro rakina. Tapatana e vene nana auste ramira bo wea yon ampo. Naka iya ki tapatana. Mani ngapong in teponga yote kapong. Taan katano tatamena sinana tarina nako me maanina awa ibusikana me yon tarara. Awa yon kane iliana tenina rea tangiraki. Yero konneu nikukurei.

0: Ang kaya pa naman ka naraman raon ka tanong tayo bukin titinga po ngayon na ito na may na may tabi wa yarong urong responses hake na toron ko na pa may kanon mo yan titinga po na payo.
1: Bukay sa king tarawa tayo na may piyeso o ang katimia to ata meron na. Tay tapar, day na nakang makulin na urin kiri pesa rin tayo meron na tatawroy ni poking kami na minyang ni karikira kiri kiyon ta kaisaki. Tari po nirang kay, jenamba ay siwo wabubwa. Tipimetowana na wanta makuri kiyem data ginakon na Facebook page ay Maureen Kiripes. Harapigi merawari day. Tsaka wanano, ibukin katimetowani sakin, harapigi me aramerao.
2: Utanginya bako na rin ni naman na napororoy waterfall ni Iwan de Tata.
3: Ori ang kay Tawana, Star 301, o Tepogi, ibugin ka rinam, Tepororoy.
2: Tepororoy, Tepongi na, wawat tara, Tawana te kikapay. Tenwa te tara, Tawana, points, onowa te kikapay. Awa te tara, tenwa te kikapay. Nimewa te tara, Tawana te kikapay. Onowa te tara, tenwa te kikapay. Wanwa te tara, onowa te kikapay. Oway te bina, Tawana te tara, wanwa te kikapay.
4: Ima te roida, korna pa. Korra ba? Why ka? Why tu ko na wea? Why ka tarika? Wonderful!
2: Korra rin ka na mahay na. Wapuy sa tara, onowa anakika pay. Sinipuy sa tara, tibuy mo onowa anakika pay. O ninipuy sa tara, tibuy na tuwana anakika pay.
4: Kumuntaw! Kumuntaw! Kumuntaw! Wonderful!
2: Sinipuy ito na. Ito na tayo ng korra rin, inatawa si wapuy magrawa distance, kitimeka pay. O yay sa nyan, suwan ako yay.
4: Yaman!

ang kaya pa ni Roin kanara katano tay bukin ng ramte nga po ngayon yon na pa kawin ang roro kontakin na Roin kanon nara kay nga po ngayon yon Mary FM 89.9 kay po ang sita pa wari kiti ete minis man kay menge nani na po timeton wakin ako hon po nga kami ako riki meri tante auri na din mea wawon ako namta pa ni ko timeton na pa ng rame yay sanurang kanya ito korona yon.

So we to awane te te korana ria sana pendine ye bukim ko ya kongrana pe ante meton roronai ida de ken meuri fm 89.9 tinga ponga yo tirana ko kanon nam inga ponga yo ke ko san mwa kini na nante awai ka san nago ni kar ko asar ko rointi awayo kayon ka wairan roro kon tekina kanon tinga ponga yo ki de tai yang ganne na manga ta roin de isiko me to wana ra katano ata nan ka wa kare sparo kinanon beu antangira kinapena kona ipokin Detalle yo.

Oh, hapun spesan apa nongra ya kita nanti tekoran aku uam hina nunda pe. Kanon ti tetawa nahu es tetapi entau tau an tetaya yo kei mana esna. Kota kita kon bon te bui me uwa ana kakariki nongra nana nana kakakin nara katanot nana kawa kei yo.

Anti me tanda pe ngram ina nte te te ye si te bi me to wono te tana dikte minista na ng puroi te bi me wowa na te me to ni ka hauri ngote sa ora ke yon ka weren wota ke na kon pon te bi me wowa ke sina manga mona ye ingan ne kan nam katawa no ngram te yen rong rong ai ka po na ro ne ko pon te tane ye ngai ren te te ye na ngani ko dikte te te pokora ori ne dine ha ke na konan ro ro ni ko ina nte kan nam katawa no as nang manga wa ke na no na tapi wate tay na pamangkay ke tapi wate minis mangkay ngayon na katangamang kanya te tukuran ayo ke itakupaya kainis me piripirin te tay kaisinang wata kinapin ako nara katawan uwe.

Kurma ri, dono men panan kirba siro ngai pi ko pinki. Esa de minister de pota kini makuri bagi ya ini, dono nikira kita kakaro aku meroi, erus cross quancing. Nika kaita una koye business pota ki me arapatai ka ai namata ke NGOs, oi bu namata na kwa kiasan na ngai apoka te mani, na kondera patan busporo at kirba salans football federation ke de kif. Ibukin kata upupongan haru ya kain na sim kirbas at AT ni kaya ang tapos poro ipisi in the weekend ako. Na namaroro ni Ruth, hari ikan ako antay na napota kinupos mai, ang napota kinumako rin ako ni AT team, hari karawakin takawa po ngayon ako ni Pairik Square. Hari po ni kota yay na nun na tautaya ka ni kakaitaw na kuya business, rapata me pota ki awayomatan ako, hakiasan na nga hari ako na. Ntaro pa ay napupongaroy yay harun ka itaraan takapan mo na ibukin kanto kaya meron si kuya, kain de sim rona ki me ayataan tararua hakipon roya na pa. Ngayon na nyo ay rita na kakaitaw na irust na kuya kain de sim may teitei me anataan tararua ipukin dito ka ni kay riasan kapura ye yaran kiribas in tapon ako. Men katangay na pa takapaya na kuya tenas ni kiribas haki ha takakaro na takakaro hati busporo. Esa obisin de PUB may beson katanota metimetin teis sari na kunan na makinaki irawi at po tanwa matan tipong ngay bukin demokurin katameroa harita imetuan wakinaki. Itago de PUB ba ikantan ngaki metimetin teis mentapo ika teoreriki na kupeso ibukin demokurin re monaki mkwananua haon ikantan ngaki pa inokirarun meuna anais PUB kanay papongaroy te katameroa tipong ngay. Yesa an embassy sapan ni karikepay man rapatan ko sapan ikirbas ni karawa ya kaisa ki awa ya katamaru na kun takarunga ntayin de pokai buki ya sapan ni peso ntokon pongana ko ripos na ki man an embassy sapan ba te makurin kaisa kayo pun kotan ne aya karine na ko ya tokora ke asa na nga mewia ntayin de poka o ntay metoan siku tetapo ya ko ya ko kro kayo ba takanuringa na ko ya teroro to wana metoan.